0: want to get to I-5, huh?
1: Ever get lost?
0: Well, go down this road a piece and turn right. Shouldn't matter where. It's all open field.
1: If you're looking for heaven, Jesus said he came from heaven.
0: Next, I think you turn right at a filling station.
1: For directions to heaven, who are you listening to? Someone who thinks they know the way?
0: Then I think there's a farm or something.
1: Or someone who's been there.
2: Ang iloy amo ang ginatawag nga suka sang kada panimalay. Ang iloy amo ang kusog kagkabakod sang pamilya. Bisan sa kakapoy, ara siya sa gihapon para magpalangga kag mag-alagad sa iya mga ginahigugma.
3: Sabong na adlaw kinasalibrad naman ikaw. Salamat sa imong pagpalangga, pag-intindi, pagpag-atipan sa amo.
2: Ikaw gid ang amon inspirasyon kag kapakon. Sa tanan nga mga mama, nanay, mommy, Happy Mother's Day!

0: Maraming salamat, Faith Music Manila, makapangyarihan Diyos.
1: Sa magandang magandang araw sa inyo, mga suki, at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson, at ako muli ninyong mga kasama sa loob na 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo, or PPSY, is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, kumusta po kayo mga kapatid? Isa na naman tayong linggo ng pagsasama na pakikinig at pagpag-aaral ng salita ng Diyos. No? I'm sure marami na po sa ating mga pangyayari itong linggo na ito. No? Talagang napakamahal ng gasolina. Hindi ko po alam kung paano ninyong namamanage yan. Pero sa akin po personally, talagang bawas sa biyahe, bawas sa pasyal kung saan-saan, kundi naman importante. And ako, yung diesel, yung gasolina, talagang napakamahal po. No? Pero ang isang magandang pangyayari nito, medyo bawas ang traffic, hindi ba? So medyo hindi natin nakikita yung ganong araming traffic. Pero saan natin, sana no? Sa tulong nating Panginoon, ay maibsan na itong naranasan nating pansamantala. Sinasabi ko pong pansamantala dahil lahat naman po ito ay temporary lamang. No? Ito ay pansamantalang challenges lang na dinaranas natin sa ating bansang Pilipinas. So, kapit lang po. Sabi naman ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Palagi na tayong kasama. At sinabi nga, di ba, parang malapit tayo sa last days eh. No? Kasi sabi in the last days, you will hear rumors of wars, may earthquake, may mga challenges, mukhang, of course, palagi naman sinasabi na malapit na talaga dumating ating Panginoon. Pero dapat handa tayong lahat para just in

0: kaysa talagang nariyan na at tamang panahon na, hinug na tayong lahat para kunin ang ating Panginoon, ay handang-handa tayong lahat. Kaya huwag tayong magsawa na lumapit sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoong Hesus ay palagi nandyan. Naghihintay siya na lumapit tayo sa kanya. Sabi niya, draw near to me and I will draw near to you. Pakawakan natin palagi yung salita ng ating Panginoong Hesus. Yan. Bati lang tayong konti, no? Marami tayong mga listeners dito na palagi nakikinig sa atin. Binabati natin si Elena Tamoni. Yan. Siya ay from Sultan Kudarat. Yan. Nakakarating po tayo sa Mindanao. Dahil lang ating pong FEBC na radio broadcast, nakakarating talaga sa iba't ibang parte ng ating bansa. So, from Sultan Kudarat, binabati rin natin si Elena Tamani. Happy listening po sa inyong lahat. Si Sonia Bargola, taga Marikina po siya, sabi niya, Pastor, abang nagpe-prepare kami ng church worship gathering namin, nakikinig po kami sa inyo. Yan. Kaya binabati natin sila from Marikina. Naghingi sila ng panalangin for good work sa kanilang events industry. Binabati na natin si Sister Rosalie Francia at si Christy Hamila. At meron tayong ng taga Batangas, si Robert ng Batangas. Yan, yan. Cuenca, Batangas. Binabati natin sila. At meron tayong listener from Japan. Yan, sabi nga natin, nakarating tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo, no? Dahil meron po tayo sa Spotify. Tayo na sa Spotify. Binabati natin si Maria Kazui ng Japan. And of course, yung ating mga avid listeners, si Pastor Rick Alay. Yan, palagi yan. Sabi niya, Pastor, ginagawa akong orasan yung programa nating PPSY. Pag PPSY na, alam kong malapit na kami magsimula ng service. Kaya binabati natin, Pastor Rick Alay. Yan, mga kaibigan natin. Si Sam Bontilao.
1: Hello.
0: Pastor Sam. Yan, maraming salamat sa yung fellowship na ginawa natin last week. Yan. Bumiyay kami ni Pastor Sam tsaka si Pastor Alex, yung ating sa ating kaibigan. Pumunta kami ng Batangas, pumunta kami ng Cavite, dinala natin iba natin mga kapastoran doon. So yan, happy listening, Pastor Sam Bontilao. And of course, ngayon linggo to, mga kapatid, meron tayong special guest na sasamahan tayo para mag-share ng salita ng Diyos. Siya po'y kaibigan natin, matagal natin kasama ito sa ministry, matagal natin kaibigan ito. At sabi nga namin, parang kambal tayo, brother. Pero mas gwapo sa akin to Mas gwapo sa akin itong guest natin. At saka mas bata ng konti. Konti lang, ha? Konti lang. Matagal natin ito kasama sa ministry sa PGCAG. Palagi kaming bumabiyahe. Durian body ko to. Yeah, yes. Durian body ko tong kaibigan natin na si Pastor. At saka travel body rin namin to. Kami tatlo ni Pastor Sam Bontilao. Tsaka itong ating special guest ay mga travel buddies kami. Pero kasama kami bumabiyahe, nagkakape, kumakain, nagdadrive, yan, kakantuhan. Kaya special po ang ating guest ngayong araw na ito. Kaya hindi na po natin patatagalin. Siya po ang senior pastor ng Life in Christ Church sa Valenzuela. Yan, malayo. At siya rin po ang ating commissioner ng family ministry sa ating pong PGCAG. Yan. Kasi po sa PGCAG, meron po tayong Team Fire na tinatawag. Marami tayong commissioner. At siya po ang commissioner ng ating National Family Ministry. At siya rin po ang National Men's Director ng ating pong PGCAG. Yan. Maraming trabaho itong taong to. Maraming ginagawa. At napunlakan niya tayo para mag-guest sa ating programa ngayong araw. Kaya let's welcome Pastor Alex Ong. Pastor Alex! Magandang araw sa iyo.
2: Magandang maga. Magandang araw po sa inyo. Salamat, Pastor Rudel, for inviting me. It's an honor na makasama ka. Salamat din sa mga gala natin.
0: Yes. Yan. Pastor Alex, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa ating. Alam ko, busy-busy ka So, talagang nung in-invite ka, sabi ko, sana pumayag si Pastor Alex. Kaya salamat at pumayag ka. Pastor, sa inyong pong, sa inyong church ay Life in Christ Church sa Valenzuela. Ilang taon na ito, Pastor?
2: It's going 45 years now.
0: Yeah. 45 years na, no? So, and more than a decade ka nang nagpapastor
2: niya. Yes, tama? Yes, opo. Matagal-tagal na ding nagpapastor po doon sa biyaya ng Panginoon.
0: Amen, amen. Yeah. Bukod doon, Pastor, gusto natin makilala. Siyempre, ikaw ay isang pamilyadong tao, tama po ba? Meron kang isang asawa lang, no?
2: Isa lang, opo.
0: Saka ilan po anak?
2: Dalawang babaeng anak.
0: Yan,
2: si Alethea and si Aliana.
0: Yan, batiin mo, Pastor.
2: Yeah, kumusta kayo? At sa aking manugang na si Ardine.
0: Okay. Wala ka pa nga po, Pastor.
2: Malapit na. Malapit na siguro. We're praying na magkaroon na.
0: Yeah, and of course, ang ating, ang yung wife na si...
2: Si Josie.
0: Si Sister Josie.
2: Yeah, nakikinig sila.
0: Yun. Oh, dapat makinig sila. Tapos, Pastor, bukod sa pagpapastor mo sa Life in Christ Church sa Valenzuela, ikaw rin yung aming commissioner sa PGCAG, sa Family Ministry.
2: Yes.
0: Ano bang ginagawa natin sa Family Ministry natin ngayon?
2: The mandate na binigay sa atin is to strengthen the family ang dulot nito ay direkta na ang local churches ay lumakas. So, pag-aalaga sa pamilya. Mm-hmm. And dahil na nasa national mess din, nakikita natin na ang susi sa paglakas ng iglesia ay matatag din ng mga kalalakihan. At yan ang ating ginugol. At salamat sa biyaya ng Panginoon. And hopefully, ay kumilos na yung ating, sa tulong ng ating mga pastor at mga kapatiran po, ay kumilos na po yung ating mga plano. At for now, ay ginagawa po ang pagsisimula ng mga family academy, training, and some mga research paano po makatulong sa mga local churches natin.
0: Oh, kasi ang pamilya talagang yan ang basic unit ng ating society, di ba, Pastor?
2: Correct, opo.
0: So, importante na yung pamilya natin ay hindi lang Christ-centered. Mm-hmm. At higit sa lahat, dapat closely knitted din ang ating pamilya, hindi po ba?
2: Mm-hmm. Sabi nga nila, ang mga pamilya ngayon ay operational na lang, hindi na relational.
0: Mm-hmm.
2: So, gusto natin na sa biyaya ng Panginoon ay maibalik yung talagang plano ng Diyos sa pamilya.
0: Oo. So, Pastor, dyan ba sa ating family ministry sa PGCAG, kasama rin ba dyan yung kasi, di ba, meron ng couples ministry, meron ng kids ministry, may youth ministry na, so, paano ito na pagsasama-sama sa isang family unit na ministry?
2: Pastor, sa kabuuan ay it composes na ng mag-asawa. Pero ilan sa mga ministeryo na gusto din natin tutukan ay couples and also the young adults also. Bagamat may mga departamento tayo dyan, so tutulong tayo kung ano ang maaring mapalago pa itong mga ministeryo na ito. At kasama na din ang mga bata. But mostly, it's more on taking care of the fathers, the pastors, yung merong direkta na epekto sa local churches.
0: Okay.
2: For now, we are consulting sa mga kaibigan natin, ano ba talagang pangangailangan sa baba ng mga iglesia para direkta natin matulungan paano sila lumago.
0: Hmm. Ngayon bang taon, Pastor, may naka-line up ba tayo mga activities, mga events na patungkol sa pamilya?
2: Sa ngayon, mostly mga trainings. Sa mga local churches.
0: Mm-hmm.
2: Meron tayong mga prototypes na gusto nating makita. At ang ginagawa natin ay kinukonsulta ang iglesia, tapos pinag-aaralan yung kanilang pangangailangan, yung kanilang demographics, and then we try to custom fit o parang naka-tailor fit doon sa pangangailangan nila yung pag-abot natin. So, salamat nga dahil alam ko, isa ka sa magiging speaker po namin mamaya. Salamat po sa Family Academy. So, yun ang tinitignan natin. And then, we evaluate sa susunod na mga panahon. We will push sa districts, sa mga sections natin. At eventually, we will push a national na event para po dito.
0: Great. Also, Pastor, paano kung may mga kapastoran tayo ngayon, mga churches na gustong magtayo ng kanilang sariling family ministry, paano kayo kukontak eh? Paano ba yan?
2: Basically, ang channel will be on the district. Mahalaga yung coordination natin sa mga district ng national natin kasi sila po ang direktang nakakaalam sa pangangailangan po ng mga local churches. So basically, ganun pong magiging structure. Through the district ay bababa po yung ating mga programa. At tulong-tulong, ayaw natin ng mga duplicated na mga events. Ayaw natin kunin yung malaking oras nila, kundi talagang direktang makatulong sa local churches natin.
0: Yan, tama-tama. So, marami pa tayong pag-uusapan, Pastor, no? Kasi talagang napaka-importanting unit ng society natin, ng pamilya. Diyan nagsisimula yung kung paano natin nire-raise up ang ating mga anak to be in a Christ-centered home, at makita natin yung mga magulang talagang nakatutok din sa salita ng Panginoon, sa ganun tuturuan yung mga bata. So, si Pastor Alex po, mga kapatid, ay nandito lang. Kung gusto natin makipag-connect sa kanya, ay we can always you know, contact yung ating pong PGCAG head office or kahit po dito sa ating programang Pag-asang Para Sa'yo, and we will make sure na you get connected with Pastor Alex yan. Pero hindi natin palatagal ito, Pastor Alex. Alam kong may sinasabi ang Panginoon sa'yo na gusto natin i-share sa ating mga tagapakinig. Kaya hindi natin pahabain ito. Gusto natin marinig ano ba ang mensahe ng ating Panginoon para sa linggong ito. Yan, so nasa inyo na po ang floor, nasa inyo na po ang mikropono. Pastor, take it away.
2: Maraming salamat sa pagkakataon na ito na tayo ay magbulay ng salita ng Diyos, at hayaan natin ng Diyos ang mangusap po sa atin at balutin ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating puso, na sa pamamagitan ng kanyang mga salitang atin pong pag-aaralan. Muli po salamat, Pastor Rodel, sa pagkakataon na ito na makapagbahagi sa mga kaibigan at mga kapatid po natin na nariyan. Kumusta po kayo? At kung meron akong tanong sa inyo sa araw na ito, kumusta ang biyahe ng buhay mo ngayon? Malamang ang sagot natin ay okay lang, sakto lang. Pero ang tanong ay kumusta? Maayos ba ang paglalakbay mo? Kumusta ang ating pagbiyahe? Marami po sa atin ang bumabiyahe, gumigising sa buhay na ito, na bit-bit po yung mabigat, yung nakatagong heavy hidden backpack sa atin pong mga buhay. Ito'y hindi nakikita ng ating mga kapamilya, ng ating mga kapatiran, pero ramdam natin ito sa ating kapaligiran, yung bigat ng trabaho, bigat ng mga sitwasyon po natin, takot, no, para sa ating pamilya, at minsan ay pangamba sa ating kinabukasan. Ang tanong sa atin ngayong umaga, paano natin na-handle itong heavy backpack or stress ng buhay? Pag-usapan natin, worry first, then pray later ba? O pray first, peace of God later? Isa po sa ating mga pastor ay nag-share dahil napanood niya po ang pelikula na makailan lang ay yung Fantastic Four. Ito po ay pinalabas sa Disney Plus. At may linya doon yung isang karakter na si Reed Richards. Siya po yung genius na karakter po doon sa pelikula na ito. At ang sabi niya ay ito, "It is my job to think terrible things so that terrible things don't happen." Nakakatawa. Kasi minsan, ganun tayo mag-isip para tayong itong karakter na ito. Sabi nga natin, advance tayong mag-isip, ika nga, no? Ang kaso, ang iniisip po natin ay yung mga posibleng mangyari na mali o nakakatakot. Dahil gusto nating maging handa, ito po yung ating pinagtutuunan ng isip. Ang totoo, sa pagkatrabaho, mahalaga po ang handa. Sa ministry, mahalaga po yan. Ang tawag dyan ay proactive. Maganda yon. Nagiging responsable tayo. Pero sa buhay, pag lagi po tayong natatakot, palagi na lang hinahanap natin ay merong mangyayaring mali, aba, nakakapagod yan. Heavy backpack yan sa buhay natin. Kasi ang totoo, hindi naman tayo si Reed Richards. Hindi tayo super, wala tayong superpower para isipin ng 24/7 kung ano yung hindi magandang mangyayari sa buhay natin. So tingnan natin ngayong umaga, ano ba ang sabi ng salita ng Diyos at mismo ng Panginoong Jesus? Sabi po sa Filipos 4:6, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. At sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat." Alam niyo, this is my life verse. Kaya siguro hindi ako mapanik na tao. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ngayong umaga, mabigat ba ang daladala mo? Tatlong hakbang ang ating gagawin ngayon sa araw na ito upang gumaan ang pasanin natin at matutunan natin paano i-handle ang stress ng buhay. Una, recognize. I-recognize natin na ang laban ay nasa ating mga kaisipan. Huwag kayong mabalisa, sabi, tungkol sa anumang bagay. Ang unang hakbang ay sabihin natin sa ating sarili na merong laban sa ating isipan. Yung worry at takot ay nagsisimula po sa maliit na kaisipan. Minsan iniisip natin, paano kung magkasakit ako? Paano kung iwan na nila ako? Paano kung hindi ko kayanin? Meron pong isang kwento ng isang matandang lalaki, kausap niya ang kanyang apo. Sabi ng lolo, may dalawang asong lumalaban sa loob ng puso ko. Isang aso ay galit, inggit, at takot. Pero yung isang aso naman ay payapa lamang, mapagpakumbaba, at may tiwala sa kanyang amo. Araw-araw, sabi ng lolo, ay nag-aaway sila. Tinanong siya ng kanyang apo, Lo, sinong aso ang nanalo? Sumagot ang lolo, Apo, yung pinapakain ko palagi, araw-araw. Kaibigan, anong aso ang pinapakain mo araw-araw? Yung asong takot? Pinapakain mo ba ang takot sa pamamagitan ng panonood ng mga nakababahanang palabas? O pinapakain mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos? Kaya ang unang hakbang, sabihin natin sa sarili natin, merong laban sa isip ko. We need to recognize. Pangalawa ay to release. Isuko kay Lord yung backpack, yung hidden heavy backpack natin. Tuloy natin yung verse na pinag-uusapan natin. Sabi doon sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hindi sinabi ng Bible na mag-isip ka pa ng mas marami pang solusyon sa problema mo. Ang sabi, hingin mo sa Diyos. Release it. Isang mangingisda ang hindi makatulog dahil sa probinsya nila ay bigla pong merong parating na malakas na bagyo. At inisip ng mangingisda na ito, paano pa ako makakapalaot? Paano kung pag lumaot ako ay lumubog yung aking bangka? Paano kung masira ang lambat? No? Paano kung walang makain ang mga anak ko? Kinain siya ng kanyang pag-alala. Pero naalala niya ang turo ng kanyang ama. Sa Pilipos 4:7, hilingin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At yun ang ginawa niya. Tumayo siya, lumuhod sa sahig, at sinabi, Panginoon, hindi ko kayang buhatin, pigilan ang bagyo, pero kaya mong pakalmahin ito. Sabi niya, sinusuko ko sa iyo ang takot ko. At nung gabing yun, nakatulog siya, pagising niya, hindi pa rin tumitila ang ulan, pero yung puso niya, tahimik na. Hindi nawala ang bagyo, pero nawala yung takot niya. Kaibigan, anong takot ang ayaw mong bitawan ngayon? Pangangailangan ba yan sa pamilya? Mabigat ba na utang yan? O problema sa kalusugan? I-release mo yan. Isuko mo yan sa Lord. Ang panalangin ay pagkilala na hindi ka nag-iisa sa buhay na ito. Ang unang hakbang, we need to recognize na merong mabigat na backpack sa ating buhay. Pangalawa, to release. Isuko yan sa Lord. Pangatlo, to refocus. Palitan ng kabalisahan ng kapayapaan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di may paliwanag ay magbabantay ng inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Ang peace ng Diyos ay hindi po pakiramdam lang. Ito ay protection natin. Ang salita na ginamit ay magbabantay. Alam natin ito, parang security guard. Ika nga, kapag nagkakagulo sa paligid, merong tao na magbabantay, merong Diyos na nagbabantay sa iyo. Kaya kung tayo ay nananalangin, binabantayan ang ating isipan. At babantayan ang kapayapaan ng Diyos ang puso at isipan natin sa gitna ng mga bagyo. Kaya ngayong linggo, gusto ko sanang bigyan ka ng hamon sa mga nakikinig. Gawin mo yung pray first, peace later challenge. Tuwing umaga, ito po yung ginagawa ko. Bago buksan ang cellphone, bago ka tumayo sa higaan mo, first, recognize. Isulat mo sa isip mo, ano ba ang pangamba ko ngayong araw na ito? Pangalawa, release mo yan sa Panginoon. Sabihin mo ng malakas, Diyos, hindi ko kayang buhatin ito na mag-isa. And then third, refocus. Magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. Yan ang pray first,
1: na buhay. Hindi worry first, then pray later. Kundi, pray first, then the peace of God follows later. Hayaan nyo na tayo ay magwakas. Kaibigan, hindi mo kailangang maging superhero tulad ni Reed Richards. Hindi mo kailangang isipin lahat ng mga masamang pwedeng mangyari. Ang kailangan mo lang gawin, isuko yung backpack sa likod mo patungo sa Panginoong Jesus. Kaya sa araw na ito, pwede nyo ba akong samahang manalangin at magpasalamat? Panginoon, salamat. Ngayon, I recognize yung bigat and I release it to you. Hindi ko na kailangang buhatin ito na mag-isa. Turuan mo ako na mag-focus, mag-refocus at tumakbo sa iyo, no? At baguhin mo ang aking puso. Itong dalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, manalangin ka at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao ang magbabantay sa iyo. Hanggang sa muli, ingatan po kayo ng Diyos.
3: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
4: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
5: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibaw.
6: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
7: Sa pagitan, bili na po kayo, 10 piso na lang, wala lang po kami pagkain.
8: Itaguyod ang makabarang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
9: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis na tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na kuwang sa aming puso. Kaya na ito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Agent EJ, Agent Angel, Agent Cephas, come in. We have a new mission.
1: Copy po, Ma'am Michelle. Ano pong mission natin?
0: Mission pasayahin si Mommy dahil it's Mother's Day.
2: Ma'am, yes, Ma'am. Paano natin gagawin?
0: Simple lang, Agent Angel. Gamitin ang John chapter 15 verse 12 as our guide. Sabi ni Jesus, love one another as I have loved you.
3: Roger that, Ma'am Michelle. Ano po ang mga kailangan gawin?
0: Makinig mabuti, agents. Here are the mission steps. Una, gumising ng maaga at i-hug si Mommy. Pangalawa, sabihin to kay Mommy ng may sinseridad. I love you, Mommy. Pangatlo, tumulong sa house chores o gawaing bahay kahit simple lang.
1: Roger that! Super Mom Mission activated!
3: Permission to speak, Ma'am Michelle.
0: Permission granted. Ano yun?
3: Ma'am, pang-apat, gawin ang points 1 to 3 kahit hindi Mother's Day.
0: Correct ka dyan, Agent. Hello, kiddos! Kamusta kayong lahat ngayong beautiful Saturday morning?
4: Hi, Ate Michelle! Happy and excited po! Especially Mother's Day po bukas! May special gift po ako for Mommy na pinaghandaan ko!
1: Same here! Excited matuto, magsaya at makasama ang ating okido barkada. At excited din po sa celebration bukas para kay Mommy!
2: Ako po! Medyo sad, kasi wala akong pambili ng flowers or chocolate for Mama.
5: Ako rin po, wala pang gift para sa Mami ko po.
0: Alam nyo kiddos, hindi natin kailangang gumastos para mapasaya si Nanay o si Mami. Sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 12, love one another as I have loved you. Ang kailangan ni Mommy, ang pagmamahal natin. Kahit simpleng hug, I love you o tulong sa gawaing bahay, super panalo na yan.
2: Wow! So, kung maghuhugas po ako ng pinggan, parang regalo na rin yun?
1: Oo naman! Lalo na kung maglilinis ka ng kwarto mo. Teka, makapaglinis nga mamaya.
5: Ako po, kikiss ko po si Mommy at sasabihin ko po, I love you!
0: Wow! Yan ang tunay na regalo. For sure magiging happy ang Mommy, Nanay, and Mama natin. Basta iparamdam natin sa kanila na we appreciate them and we love them sa kanilang special day and...
5: every day!
3: Yes po! And kiddos, let us remember that Mother's Day is not just one day, but a year-round celebration.
1: Kaya naman kids, let's make every day special para sa ating ilo ng tahanan.
5: Amen!
0: So, paano kids? Ready na ba kayong matuto how to love like Jesus?
5: Yes!
3: Happy Saturday! Ako po si Faithy Morada.
1: Ako naman po si TJ Tagorda.
2: Ako po si Angel Faltado.
5: At present and cute na si Sepa Salmasco. That's me!
0: Andito syempre ang atin ninyong mga kiddos, ang inyong beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino. And welcome to...
6: Okido, the 414 Kids Show!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
1: Mapapahinggan po kami sa 702 DZAS AEBAD as a 1233 DZMR Isabela and through online streaming sa Okido 414 Facebook page.
2: Come one, come all po, and enjoy with us!
5: Awesome! Yeah!

0: ginagawa mo dyan? Gumagawa ka ng love letter?
1: Shhh! Huwag ka nga maingay, baka makita ka ni nanay.
2: Uy, in love ka na ba, Atong? Patingin nga ng love letter mo. Ang ganda naman yan. May mga makulay pang mga bulaklak na drawings mo.
0: Uy, in love na talaga ang kuya ko. Sino kaya ang babaeng minamahal ng kuya ko?
2: Maganda ba siya?
1: Oo naman, para sa akin, siya ang pinakamaganda sa lahat ng mga babae sa mundo.
0: Mabait ba siya?
1: Mabait siya. At napaka-caring.
2: Talaga? Ano-ano pa ang mga nagustuhan mo sa kanya?
1: Masarap siya magluto.
2: Ha? Marunong siya magluto?
1: Oo naman. The best ang kanyang mga niluluto.
0: Ano pa ang kaya niyang gawin?
1: Masipag siya. Marunong maglaba at dahil sa kanya, napakalinis ng bahay.
2: Talaga?
1: Kapag may sakit ako, inaalagaan niya ako ng mabuti. Kapag nasugatan ako, ginagamot niya ang sugat ko.
0: Teka muna, kuya. Ano ba ang pangalan niyang sinusulatan mo ng love letter?
1: Ang pangalan niya ay Susan.
2: Kapareho ng pangalan ni nanay?
1: Si nanay kasi ang ginagawan ko ng love letter. Ano ba kayo? Bata pa ako para ma-inlove sa isang babae. Si nanay ang pinakamahal kong babae sa lahat.
0: Akala ko naman ay may crush ka na, kuya.
1: Naku, kahit may crush pa ako sa school, hindi ako magusulat ng love letter sa kanya, no? Ang sabi ko nga, bata pa ako para sa mga bagay na yan.
2: Oo nga pala, Mother's Day na nga pala sa Sunday. Ako rin, gagawa na ako ng card para kay nanay.
0: Ay, ako rin, syempre. Mas maganda pa dyan sa ginagawa ni Kuya Atong.
1: You're right, si nanay talaga ang pinakamagandang babae para sa atin.
3: Mga anak! Lumabas na nga kayo dyan sa kwarto. Kakain na tayo.
2: Opo, nanay. Lalabas na po kami.
3: Ano bang mga pinagkakaabalahan yung magkakapati dyan sa kwarto? Kanina pa kayo nagsasarado ng pinto.
0: May ginagawa lang po kami ng project, nanay.
4: Tapos na ang schooling nyo, di ba? Bakasyon na? May project pa rin kayo?
1: Tatay, hindi po sa school ang ginagawa namin project.
3: Ah, ganon.
4: Teka muna. Alam ba ninyo na namatay na si Lola Minda?
3: Oo nga. Yan nga yung pinag-uusapan namin kanina ng mga kapitbahay natin. Noong isang araw lang, binigyan ko siya ng prutas.
1: Kawawa naman si Lola. Wala daw pong kasama nang siya'y mamatay.
3: Oo, hindi na siya nabibisita ng kanyang mga anak. Yung kasama kasi niya sa bahay ay stay out. Gabi na lang siya ay namatay. Kaya wala siyang kasama. Nakita na lang ng helper niya na wala na siya kinaumagahan.
2: Sad naman ang nangyari kay Lola Minda.
4: Puntahan natin mamaya ang wake niya.
0: Sama po ako ha, tatay, nanay.
2: Ako rin po, sasama po ako.
1: Nakakalungkot naman po. Sa Sunday na, Mother's Day, hindi na niya.

0: Hi, salamat. Nakarating na rin tayo sa bahay. Ang tagal rin ng wake service ni Lola Minda. Maraming nagbigay ng eulogy nila para sa kanya.
1: Ang dami palang anak ni Lola Minda.
2: Ang gaganda po ng mga sinabi nila tungkol kay Lola Minda. Puro papuri sa mga magagandang bagay na ginawa ni Lola.
3: Sana narinig ni Lola Minda ang lahat ng mga magagandang sinabi nila nung siya'y nabubuhay pa.
4: Hindi po ba madalas siyang umiiyak dahil hindi siya dinadalaw ng kanyang mga anak? Ang kasama lang po niya ay ang katulong niya sa bahay.
2: Hindi man lang po siya naipaghahanda ng masarap na luto ng mga anak niya.
3: Kaya tuwang-tuwa siya pag diadalhan niya na yung niluto niyang gulay.
4: Sayang, sana natuwa si Lola Minda sa lahat ng mga papuri sa kanya kung buhay pa sana siya.
0: Mabuti pa ay matulog na tayong lahat. Huwag na muna nating pag-usapan ang mga pagkakamali ng ibang tao.
1: Oo nga, alam ko nalulungkot kayo mga anak. Ipanalangin na lang natin sila na namatayan ng isang ina at lola. Marami rin kasi ang mga apo ni Lola Minda.
0: Ang isipin na lang natin ay kung paano natin maiiwasan ang pagkakamali ng mga kamag-anak ni Lola Minda. Habang buhay pa ang isang tao, ay doon natin ipakita ang pagmamahal natin sa kanya.
1: Tama si tatay niyo. Hindi yung kung kailan nawala na siya, ay saka natin sasabihin ang lahat ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya. O sige mga anak, matulog na rin kayo.
3: Okay po, tatay, nanay. Good night po.
0: Oh, good night mga kiddos.

0: Mga sisters, ano pa bang gagawin natin para kay nanay sa Mother's Day bukod sa paggawa ng card at letters?
1: Ano pa nga ba?
2: Ibili natin siya ng cake. Tapos, lagyan natin ng dedication.
0: Good idea! Maganda rin kung dalagdagan natin ng basket of fruits para may medyo healthy.
2: Bouquet of flowers kaya?
1: Huwag na yun. I'm sure si tatay na ang gagawa nun.
0: Maganda rin kung bibigyan natin siya ng something na makita natin magagamit niya.
2: Bigyan natin siya ng damit.
1: Tama! Dress na panlakad.
0: Ang tanong, may pambili ba tayo ng mga sinasabi natin na ibibigay kay nanay?
1: Meron akong savings. Ngayon ko gagamitin para kay nanay.
2: Ako rin. Meron ding savings. Eh, ikaw, kuya, may savings ka ba?
0: Siyempre, meron din. May perang ako sa bangko eh. Doon ko iniipon yung mga ibinibigay sa akin nung nakaraang Pasko.
2: Talaga, kuya? May bank account ka na?
0: Eto, nakita mo ba to?
2: Aba, oo nga. May ATM card na si kuya. Sana ako rin.
1: Ako rin naman ay mayroong bank account. Pero hindi ako kukuha ng pera doon para kay nanay. May natitira pa akong pera dito sa bahay.
0: Ako rin naman ate, may pera pa dito na tinatago-tago ko. Hindi ako masyadong bumibili sa school na mga kung ano-ano pagkain lang. Nagtitira ako ng pera mula sa mga baon na binibigay ni nanay sa akin.
2: Ganoon ba ang ginagawa ninyo? Ako rin sa susunod na pasukan. Mag-iipon na ako ng mas marami.
1: O siya, mag-contribute na tayo para sa bibilhin natin para kay nanay.
0: Eh, sino ang bibili?
1: Eh di, pabili tayo kay tatay. Hindi pa naman tayo pinapayagang lumabas ng bahay na hindi kasama si nanay. Kaya si tatay na ang bibili.
0: O sige, ito ang contribution ko.
2: Ito rin ang sa akin, ate.
1: Ibibigay ko ang mga ito kay tatay at siya nang bahalang pumili ng mga regalo natin kay nanay.
0: Pero gagawa pa rin tayo ng banner, di ba?
1: Ah, oo. Yung banner na nakalagay ang Happy Mother's Day. O sige, pagtulungan na natin gawin yon. May mga kartulina pa ako na natira last school year.
2: Tara, simulan na natin!
3: Nasaan na kaya ang mga tao dito sa bahay? Nagising ako na wala na si Paul sa tabi ko. Wala rin ang mga bata sa kwarto nila. Saan kaya nagpunta ang mga yun?
4: Surprise! Happy Mother's Day, Nanay!
3: Nakakagulat naman kayo! Ano itong mga ito?
5: Para sa'yo ang lahat ng mga yan, mahal. Flowers for you.
0: And a basket of fruits for you, Nanay.
1: At ito po ang gift namin sa inyo. Isang dress para lalo kayong gumanda.
2: At syempre, ang mga love cards and letters namin sa inyo.
3: Wow, nakaka-touch naman ang ginawa ninyo. Naiiyak tuloy ako.
0: Huwag kayong umiyak, Nanay. This is a time for celebration.
5: We celebrate because we have you. Mahal.
1: You are the best gift of God for us, Nanay.
2: We love you, Nanay.
4: Happy Mother's Day!
3: Thank you and praise the Lord. I love you all.

0: nagbabalik po ang Family Matters dito po sa 702 DJS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan, at tayo po ay kasapi po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. Mapapakinggan din po tayo, mapapanood sa ibang platforms din po, katulad po ng ating YouTube po, sa ating YouTube channel. And po kung kayo naman po ay meron din pong app po sa inyong phone, ay maraming po salamat. Share nyo din po ito sa ating mga kaibigan po, para kahit po nasa biyahe tayo ay nakakapakinig po tayo ng iba't ibang programa po dito po sa not just 702 DJS, pero kung kayo po ay nasa ibang parte din po ng bahagi ng Pilipinas, meron po tayong mga iba-ibang mga stations po dito po sa FEBC Philippines. So paki-like and share na po ang ating episode po for today.
1: Pastor James Lee Tika po, init na araw sa inyo. Hitik na hitik na ang summer. Ang sabi po na sa ako, pag ganyan kainit, masarap maglaba.
0: Masarap maglaba kasi madali pong matuyo ang mga labangin.
1: Tipid tayo sa dryer. Pero grabe naman kasi, na medyo matindi talaga. No? Although yung taglamig, matagal din siyang nag-stay for a good while. Pero maano talaga yung init. Pero sama, sakto lang para sa camp natin na palating. So yeah, that's going to be ano.
0: At saka na-appreciate ko yung yung biglang nag-adjust pabalik ang DepEd sa calendar natin. Kasi dun po sa mga hindi nakakaalam po sa inyo, bumalik po ng kalendaryo po ang DepEd. It used to be, alam niyo naman ang unang panahon na tayo po ay nag-aaral, talaga naman pong bakasyon na ang March. Diba? So yung buong April and May, talagang summer vacation yan, and then June uli yung pasukan. Pero nung nag-pandemic and then post-pandemic, iniba po natin yung calendar kasi sumunod po tayo sa international calendar kung saan po ang pasukan po ng karamihan ng schools sa mga iba't ibang bansa po ay karamihan po talaga ay end of August, September. So ang nagiging bakasyon po natin ay May or June.
1: Tag-ulan. Kawalan yung mga bata.
0: So hirap na hirap po tayo sa pagsischedule ng ating camp. Kasi nga, nangyayari, tag-ulan yung camp natin.
1: At saka sa mga nagbabakasyon din, di ba? Kasi parang
0: sa mga nagbabakasyon din.
1: Binabagyo,
0: yes,
1: ulan.
0: Oo. So, there are a couple of reasons kung bakit po binalik po yan ang DepEd. Una po daw is because of tourism. That's one. Naapektuhan po ang ating tourism kasi nga yung summer vacation ay tag-ulan. So, walang nagbabakasyon.
1: Right.
0: Karamihan nasa bahay lang. And then also yung issue ng init. Kasi nga, April, May, nasa klase pa ang mga bata, napakainit sa loob. Kahit na air condition po ang ating classrooms.
1: Hindi kinakaya. Lalo na siguro na yung mga nasa public schools, no?
0: Yes.
1: Ako, nag-aral ako ng public, eh. Yung kahit topal ka sa electric pa, mainit. Mainit yung simoy ng electric fan.
0: Uh-oh.
1: Parusa talaga siya.
0: Before we continue, una po pala nagpapasalamat po ako. You know, last week and the week before, yung aming topic about yung generational gap, no? Pagdating sa communication relationship po ng parent and child. Sobrang ganda po ng aming discussion. We had several people nag-message during the broadcast mismo, and binasa po namin yan. Even after noon, actually, nag-goodbye na tayo. May mga humabol pa ng mga messages.
1: Eh.
0: So, maraming pong salamat doon sa mga na-bless po sa aming dalawang episodes na yon. Patuloy po natin i-share po yon kasi nakatulong po talaga. In fact, kahit po sa aming mag-asawa, reminder po yan talaga sa amin. Hindi po kami perfect. May mga times pa rin na it's a struggle to try to communicate with your child, no? Pero biyaya po ni Lord, nagagawa naman po natin yan. So, for today, meron po tayong two-part series ulit. It's a two-part series again.
1: Pag hindi pa tapos, magiging four parts.
0: So, part one po yung today, and then next week po, pagbalik po natin yung part 2 po natin. Pero ang topic po natin for today, ang title po is Marriage Toll and Solution in Adoption and Foster Care. This is a topic na is brought about by some current issues that we are facing with couples who have decided po to foster and adopt. Pero na-realize po namin na actually, in a way, parang, alam yun, naging sad po yung kung bakit naging na-put on the table itong discussion na to. Right. No? Kasi nakikita po natin yung mga difficulties. Tapos sabi nga namin, wow, pagdating pala, you know, sa amin pong mga CPA, sa mga child placement agencies like Operation Compassion and Generations Home, we try to prepare our families, our couples for parenting.
1: Right.
0: Pero nami-miss namin pala, oh, wow, yung pag sa marriage pala, kasi talaga masusubok.
1: Actually, even not just, sa totoo lang, not just adoption and foster parenting, even when you have natural children.
0: Right.
1: Mm-mm. You know, merong adjustment yan.
0: May adjustment.
1: Nadagdagan ng additional element to, mm-mm, ano, mm-mm, to doon sa relationship na ano na nandoon. So, mm-mm, talagang ano, it'll have an effect. Kailang madalas, ito po ay hindi pinag-uusapan.
0: Right. Mm-mm. And ano, no, even just yesterday, may kausap ako, and napag-uusapan about family.

0: your marriage, the relationship of the husband and wife, is
1: Right.
0: not as priority. So kaya parang ang nangyari without the children, incomplete.
1: Right.
0: Pero actually, sa totoo lang, hindi po dapat ganun eh, di ba? Kasi kaya ka nagpakasal because you want this person to be, you want to be one.
1: Right.
0: So dapat ito yung priority. Kaya tuloy pag may dumadating na anak, ayun, lalo na bilang nanay, madalas na pra-prioritize yung anak,
1: Right.
0: ito napapabayaan.
1: Right.
0: So, yun na
1: And that takes a
0: nagiging
1: toll, you know.
0: takes a toll.
1: And the longer yung effect nito na hindi na-address, palaki ng palaki.
0: Right.
1: Palaki ng palaki. Parang it becomes cancers to the marriage. And ang masakit nito, ang madalas na ang nangyayari ay napapagbintangan yung bata.
0: Papagbintangan yung
1: Diba?
0: bata.
1: Yung ano, bago kami nag-adopt, hindi naman kami nag-aaway. Diba? Bawal kami mag-gato, hindi naman kami nagtatalo. Ngayon, diba? Sabi ko nga sa isang event na pinagsalitaan natin, sabi ko, teka lang, teka lang. Nag-volunteer ba yung bata para kunin ninyo?
0: Yun yung ano, yun yung sad
1: Oy.
0: reality. The child
1: Oo.
0: actually did not choose.
1: Right. Kayo yung ano, nag-approach sa kanya. Hindi naman sila gusto ko sa bahay nyo. Hindi naman sila nag-approach ka ganun eh.
0: Which ano ha, ang pinaka worst na nangyayari, sometimes it leads to disruption.
1: Oh, yeah.
0: Meaning to say, ay isinasauli ang
1: Right.
0: bata.
1: Sulian.
0: Habang hindi pa na, pero pag may finality na po kasi yan, no return na po yan.
1: Right.
0: Kaya lang, during the period of trial, ay may chance pa kayo isuli. So minsan, umaabot sa ganon,
1: Oo,
0: which is,
1: kawawa ang bata.
0: sobrang kawawa po
1: Kawawa ang
0: ang
1: bata.
0: bata. Or, ang nangyari is, kung wala nga sulian, nandiyo dyan sa inyo, pero laging nagiging reason yung ay adopted kasi kaya nagkaganon.
1: Or masakit na we've both seen this, ipapaalaga nila sa iba.
0: Papaalaga na lang sa iba, no?
1: Iba
0: So,
1: nila sa probinsya.
0: sad, sad, sad. So, sa katulad po sa ko kanina, ang topic po natin for today is the marriage toll and solution in adoption and foster care. Ang Bible reading po natin for today ay matatagpuan po sa aklat po ng Galatia or Galatians, ang ika-anim po na chapter at ang ika-siyampo na verse, or Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi po dito, kaya't huwag tayong mapagod. Eh, sabi ko last week eh, nung merong nagsabi na paano naman daw kasi paulit-ulit na lang, pero ito yung verse. Sabi, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
1: Sabi po sa Galatians 6:9, reading from the NIV, ito naman po ang sabi, "Let us not become weary in doing good. For at the proper time," sa isang version, "in due season, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." Sinunod po ang Galatians ni Apostle Paul dahil nakapapagod ang church ng Galatians. Kasi medyo makulit itong simbahan ito. At the same time though, pinapasok sila ng mga maling katuruan na syncretism. Ibig sabihin, kinukuha po ng mga Christians na nakakilala sa Panginoon at pinipitipasok yung tradisyon o kultura o religious practices para mas effective daw yung Christianity. Mas maging Christian ka. Pinapasok mo yun ito, naging heretical o maling katuruan, no? And so, nakakapagod nga naman. And sinabi ni Apostle Paul na huwag tayo mapapagod. Let us not be weary. Ibig po sabihin nung weary ay nakapalulupaypay. Naroon naman nila pa ba yun? Na gumagawa kayo ng mabuti, gumagawa kayo ng tama, hindi na babalik yung ginawa mo. And after a while, napapagod ka na lang. Tawag nga, nalulupaypay ka na. Give up ka na lang. Bahala na nga. Sabi ng isang asawa dati, pinasa Panginoon ko na asawa ko. Pinadala sa langit, pinasa Panginoon.

Mga kaibigan, sama-sama tayo para sa ating Life is Beautiful Globalcast. At sa ating pong get-together ngayon ay maging meditative tayo. Mapag-isip-isip, mapagbulay-bulay. At sana ito pong ating selection ng mga music items, ano, itong ating playlist ay makatulong to achieve that purpose na tayo ay maging reflective kahit na po sa ating mga nais na i-share. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. And once again, welcome sa ating Globalcast ng Life is Beautiful.

Pangkaraniwan na po ngayon, kapag tinatanong, how are you? Ang sagot natin, I'm good. Sa Tagalog, kumusta ka? Mabuti. Naitanong na po ba natin sa ating mga sarili kung ano talaga ang kahulugan ng good o ng mabuti? Sa panahon natin ngayon, napakadami ng pwedeng maging kahulugan ng salitang good. Kaya pag sinabi natin na I'm good, ako ay mabuti, maraming pwedeng kahulugan yan. Pwedeng maganda ang ating pakiramdam, wala tayong sakit, wala tayong karamdaman, walang gaanong drama sa buhay, o kaya naman tayo ay masaya, maligaya, generally, physically, and emotionally good. Mayroon pong tinatawag na virtue o mabuting pag-uugali at ito pong goodness o kaya kindness ay kasama doon. Kapag sinabi nating mabuting pag-uugali, kasama doon yung pagiging mabuti. Pagiging mabuting tao. Hindi lamang sa essence ng I am good kapag tayo ay kinumusta, kung hindi pagiging mabuti bilang isang nilalang ng Diyos. Sa panahon ng Panginoong Hesukristo, nagturo siya kung papaano magiging mabuti ang isang tao. Minsan merong tinatawag na expert sa Jewish law na nagtanong sa Panginoong Hesus para siya ay i-test kung gaano siya kahusay sumagot at magpaliwanag. Nandito po iyan sa Luke chapter 10, simula sa verse 25. Ang sabi niya, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam niyo naman, sa mga Jewish, ang pagkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya sa lupa at sa susunod na buhay ay base sa mga nagawa habang nabubuhay sa mundong ibabaw. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ano ba nakasulat sa kautusan o dun sa mga kautusan ni Moses? Anong basa mo? Ang sabi naman ng expert sa law, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong kaisipan at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ng Panginoong Hesus, tama, gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang naging tugon naman ng expert sa law na tinetest ang Panginoong Hesus, sino naman po ang aking kapwa o sino yung tinutukoy sa kautusan ng aking kapwa o kapitbahay o neighbor? At ang sagot ng Panginoong Hesus dyan, yung talinhaga ng mabuting Samaritano. Mayroong isang tao na papunta mula sa Jerusalem tungo sa Jericho na inatake ng mga magnanakaw at kinuha lahat ang kanyang damit at siya ay ginulpi pa at nung iniwan siya ay halos patay buhay, nangangalib ang kanyang buhay. Mayroong dumaan maya-maya na isang pare o priest na papunta sa Jewish temple. Nung nakita niya yung biktima nakahandusay, ay iniwasan niya ito. Maya-maya, isa namang Levite o praise and worship leader o praise and worship singer sa temple. Nung nakita niya yung ginulpe at hindi na mabuhay na biktima ng mga magnanakaw man mga mandarambong, ay iniwasan niya rin. Pero maya-maya may dumaan na kalaban ng lahi nila. Hindi na tinuturing na kapwa-tao. Ang tawag doon ay lahi ng mga Samaritano. Habang siya ay bumibiyahe, siguro nakasakay sa kanyang donkey, nakita niya itong nakahandusay na halos wala ng buhay na biktima ng pandarambong. Kaya ang ginawa niya, ay tinulungan niya dahil siya ay nahabag at yung kanyang sugat ay pinahira ng langis at ng alak. Tapos isinakay niya sa kanyang donkey at dinala niya sa isang pagamutan. At binayaran niya yung tao na naandun sa lugar na nagbibigay ng first aid. Sabi niya, ingatan mo siya at pagbabalik ko, ay kung ano pa yung dagdag na gastos, babayaran ko sa iyo. So alam natin yan, talinhaga ng mabuting Samaritano. Yung Samaritano ay kalaban nila sa lahi, hindi nila tinuturing na kapwa-tao yun. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, sino sa tingin mo sa tatlong ito ang naging kapwa o ang naging kapitbahay nung nabiktima ng mga mandarambong? At ang sabi ng expert sa law, sa autosan,
Siyempre po, yung nagpakita ng kabutihang loob ng kahabagan sa kanya. Ang sagot ng Panginoong Jesus doon sa expert sa law na siya ay tinetest, so para ikaw ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, eh gawin mo rin yun. Ituring mong kapwa-tao yung hindi mo itinuturing na kapwa-tao ng dahil sa ano pa mang kadahilanan. Kahit sa panahon natin ngayon, marami tayong hindi maituring na kapwa-tao, lalo na pag malapit na eleksyon, kung magkalaban sa political candidate na sinusuportahan, eh nag-aaway na. Grabe, parang hindi mo kapwa-tao. Minsan nga kahit kamag-anak ay parang hindi kapwa ang turing dahil lang sa eleksyon yan. Minsan naman dahil sa mga away na pang-angkan o pang-pamilya, o kaya naman dahil hindi natin kakulay, hindi natin kalahi, di ba? Minsan lihim nating dinidiscriminate kahit na sa mga simbahan meron tayong mga bansag. Si ganito, si ganyan, meron tayong mga code para hindi maintindihan kung sino yung pinag-uusapan natin na dinidiscriminate natin. Well, ang sabi ng Panginoong Jesus, kung nais mo na magkaroon ng meaningful life, buhay na ganap at kasiyasiya, maging kapwa ka, maging mabuti kang kapwa-tao doon sa kinaiinisan mo, hindi mo tinuturing na kapwa mo tao. And to me, this is an example of being good. Yung parang sinasabi natin kanina sa simula pa lang ng ating pagtatanong, ano nga ba ibig sabihin ng I'm good, I'm okay? Hindi lamang okay tayo, kung hindi sana nagiging instrumento din tayo para maging okay o maging good ang ating kapwa-tao. Sa anumang kaparaanan, malaki man o maliit, ang application niyan, kanya-kanya tayo. Pero ang isa pang maganda doon sa parable of the Good Samaritan, yung kanyang pagiging good o kind o pagiging merciful sa kanyang kapwa-tao, kahit na hindi niya yun kalahi, hindi niya tinuturing na kapwa-tao o mabuting kapitbahay kasi magkaiba sila ng lahi, ano? Eh, ginawa niya ng tulong sa paraan na hindi niya siguradong siya'y mababayaran o hindi siya umaasa na babalik pa sa kanya yung itinulong niya. Self-sacrificing kindness. Self-sacrificing goodness. At iyan ang example ng Panginoong Jesus sa atin. Kahit kailan, hindi tayo makakabayad ng utang sa kanyang ginawang pagpapakasakit sa krus para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kahit kailan, hindi natin mababayaran yan. Ano? Pero ginawa pa rin ng Panginoong Jesus para sa atin. Yan ang example ng being good, being kind. Sa tulong ng Holy Spirit, nawa ay maging ganyan tayo. Self-sacrificing sa ating paggawa ng kabutihan, kabaitan, at pagmamalasakit. So sa susunod na panahon na kumustahin ka, pagsasabi mo ng I'm good, sana ibig din sabihin ito, I am making others feel good apart from me being good.

0: Nagpapasalamat tayo sa ating mga technical production team dyan sa Manila, Philippines. Si Reggie, si Jonathan Benaya, si Nat at si Benjo. Ako naman po ang inyong kasama mula dito sa Sydney, Australia, Pastor Eric, si Maliwat. Magbabalik po ang ating global cast pagkalipas lamang nito.
1: Hi! Kaagapay! Alam mo ba, 77 years na nating naipapahayag ang pag-ibig ni Jesus sa radyo? Kaya tara! Celebrate with us sa 77th anniversary ng FEDC Philippines. Kita-kits tayo sa June 7, Sabado, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Sama-sama tayong magpasalamat, magpuri at tumulong maghatid ng portable missionary radios sa mga lugar na sapik marinig ang good news. Libre lang ang event at open sa lahat. Isama mo na ang buong pamilya, barkada, churchmates, sino mang nais mong maging parte ng ating misyon na ipahayag si Kristo hanggang marinig ng lahat. Mag-register sa ating website, febc.ph/77years. At huwag kalimutang i-follow ang FEBC Philippines Facebook page for updates at para makasali sa special giveaways. Kita-kits!
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Ang gabay ng isang bayanan.

Ano ang mga bagay na ipinapagpasalamat natin sa Lord sa mga nakalipas na linggo at sa mga nakalipas na araw? Nagpapasalamat ako sa Lord dahil sa kanyang kabutihan at kayo po ay nakakasama natin sa ating global cast ng Life is Beautiful. Ito pong ating volunteer work na ito sa FEBC Philippines. Simula nung tayo ay pumunta rito sa Australia ay isang blessing sa akin dahil nakakasama ko kayo at nawa ay nagiging pagpapala itong ating global cast kahit po nandito ako sa Australia, napapakinggan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat din po sa mga nakaalaala na bumati sa ating kaarawan. Ako, taon-taon na nadadagdagan tayo ng edad. Kahit na nga po nagkakaedad, syempre nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil sa ating buhay at sa pagkakataon na makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao. At maraming salamat sa Lord sa isang panibagong taon na idinagdag sa ating buhay. Praise the Lord. At maraming salamat din po sa inyong lahat na mga nananalangin, nage-encourage sa inyong lingkod. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga musika at pagpapasalamat sa Diyos anuman ang mga bagay na ipinapagpasalamat natin sa Kanya.

sabi ko po kanina, nawa ang ating mga music selections ngayon at ang ating panahon. Sama-sama together dito sa Life is Beautiful Globalcast ay maging reflective tayo. Ano? Kaya naman sana ay magpatuloy po tayo sa ganyang diwa na mapagbulay-bulay. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa aming lahat. Maraming salamat sa inyong pagkalinga, sa inyong pag-iingat, sa inyong pagmamalasakit. Maraming salamat sa mga answered prayers. Maraming salamat Panginoon sa inyong katapatan. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga tagapakinig, ang mga kasabay ko na nagpe-pray sa mga sandaling ito. Maraming salamat dahil pinapalakas, pinapasigla ninyo siya at lagi ninyo siyang pagpalain kagaya ng dati. Lalo na ang mga senior citizens na nakikinig sa mga sandaling ito, ang mga nakikinig din sa pamamagitan ng PM Radio at ang mga nakikinig sa kanilang mobile device. Panginoong Diyos, ang mga senior citizens, patuloy ninyong palakasin, pasiglahin, bigyan ng inspirasyon. Ganon din ang kanilang mga mahal sa buhay at ang mga kasama nila sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa bawat taon na ibinibigay ninyo sa aming lahat at sa inyong katapatan. Maraming salamat din po sa panibagong taon na inyong ibinigay sa buhay ng inyong lingkod. Nagpapasalamat po ako sa inyong katapatan sa aking buhay. At Panginoon, nawa, kayo po ay maluwalhati sa lahat ng amin pong mga ginagawa, sinasabi, iniisip, at amin po kayong luluwalhatiin din upang ipakita na kayo ay Diyos ng kaliwanagan at kami po ay inyong iniligtas mula sa kadiliman. Marami pa po, Panginoong Diyos, ang nasa mga ganung sitwasyon, nawa ay patuloy ninyo kaming gamitin upang maibahagi ang liwanag sa gitna ng kadiliman sa buhay ng marami pang mga tao sa mundong ito. Marami pong salamat sa pribilehyo, sa privilege na makapaglingkod sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Shanawak.

Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. At silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. Sana po inyong i-like at i-share at kayo po ay mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating get-together. Maraming salamat po sa mga bumati sa ating kaarawan at sa mga may kaarawan ay yan din ang aking pagbati sa inyo. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan at patuloy na pagpalain ang inyong pisikal na katawan, kalooban, emosyon at espiritual na buhay. Yan, holistic baga, ano po. And syempre, alam po ninyo na sa bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos, tayo ay laging dapat maging mapagpasalamat. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMRAM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dibway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. So mga abyan, it's Sunday once again. So mga abyan, this is your host, Coach Tata Belanghel. Ginaabi-abi takamusang blessed afternoon. Kaga, of course, wala naton ginakalipatan ang aton gara nga mga abyan sa City of Love, dira sa Iloilo City. Kaginagreet naton ang aton nga mga upod sa DXKI Marvel South Cotabato, no, nga mga listeners, gina-air ini gyapon sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no. Happy kita nga mga utod naton sa Marvel South Cotabato nagapamati, no. Kaga, of course, this afternoon we have a special guest, no. He is a former, no, basketball player of University of St. Lasal, Bacolod. Kada nakakuha na diri siya, no, nakatilaw na diri siya, guest. So ini follow up ini naton sa iya. Kada happy kita nga this afternoon, no, may special guest kita. So hindi na naton pagpadugayon because ang bilog nga inay arga pamati diri sa DYBS 1233 in your radio dial. And of course, kapasalamat kita sa mga utod naton or mga abyan man naton diri sa DYBS na every Sunday kina-air gid, no, ang episode natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no. So Carlos, can you introduce yourself to our avid listeners, no, sa Facebook at sa AM radio station?
3: Good afternoon sa tanan. Ako ulit si Carlos Miguel Sigador. I'm 22 years old. Ako taga Talisay, Occidental. Deskwila ako sa University of St. Lasal, Bacolod. Kagatay ko Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Kag ni Mama is Sheila Sigador, kag Papa David Sigador. Kag ako ay only child.
2: So in short, wala utod si Carlo, no? So, Carlos, welcome sa Puso at Lakas, nas, no? Ikaw mabatian sa bilog nga NIR, sa bilog nga City of Love, and of course, sa Marvel South Cotabato, no, and some parts of Cebu, no. So may mga listeners kita nga mga Bisaya, may mga listeners kita nga mga Ilonggo, may listeners kita nga mga taga Negros, no. So happy kita nga mabatian kita sa lain-lain nga lugar, no. And of course, this afternoon ka, okay, since you are a basketball player, you are a sports enthusiast, okay? Mamangkot kita, no, kahit gusto gid mabalaan or makilala man sa mga aton mga listeners who is Carlos Higador. Ka, who is your favorite?
3: My favorite player is LeBron James since then because gina-admire ko din siya kay gina-idolize because of his work ethic, dedication sa kampang na basketball. Nasasubuong gratag sa Japan, 100%. This kind niya age are 41 years old.
2: Alright. Ka, mamangkot kami, no? Why is it nga ang favorite mong sport is basketball? How did it happen? How did it start?
3: Naging favorite ko ang basketball at kay na-influensyaan ko sa akong parents, kay akong mga cousins na magampang basketball. Kasasubong ko, nahiligan mo dyan.
2: Okay, no? Nabatian naton nga siyempre nagsugod si Carlos ang bata pa siya kag siyempre no I saw Carlos no as he grows up with Talisay Knight with Coach Vincent Sitier sa Talisay kag of course nag-UNOR Talisay ini siya hasta nakalapot sa University of St. Lasal no. Tani si Carlos, he will play for Manila team pero na pandemic lang git, no? Sayang. Pero things happen and mayo lang kay ti nakakuha siya sa diri scholarship, no? Diri sa University of St. Lasal, no? Kaga happy kita dira nga kamahal magpaspila pero si Carlos naka hatag dira sa scholarship sa iya ginikanan kaga dakong ginina nga bullying, no? So Carlos, mamangkot kita since you have your own favorite player, which is LeBron James. Who is your favorite mentor naman ka nga, Aman?
3: Favorite mentor ko, or coach, is si Coach Vincent Sipier. Okay, because yun, gadget ko, again, lead sa better path ko since 10 years old ka, gin-develop ako. Gin-develop yung character on and off the court. Gin-expose yung isa ng basketball games, gin-enhance yung basketball skills. Be so patient for the sapon ka. Very thankful ka, grateful yung ko siya.
2: Alright, no? Kay, siyempre, kabalo man kita nga nagtako si Carlos kay Coach Vincent. So automatic na ina no si Carlos naging champion in his high school and at the same time naging basketball player man sa Lasal. Anyways ka mamangkot kita na syempre kabalo na sila sa imo favorite player sa imo favorite mentor. Now sa apat mo katuig no in 4 years mo sa playing sa basketball sa Lasal, how did you deal with injuries, heartaches from tough losses and pressure, no? Siyempre sa college.

0: pa ako, akala ko wala nang pag-asa ang buhay ko. Dahil sa sinabi ko sa aking malupit at abusadong mga magulang. Andiyan yung gulpihin ako araw-araw. Pagtrabahuin kahit hindi na kaya ng aking katawan. Mahirap na nga kami, ganun pa dinadanas ko sa kanila. Hanggang isang araw, lumayas ako sa amin. Ngunit salamat sa Diyos, sa aking paglalaboy ay may pumulot sa akin. Inaruga nila ako at pinag-aral pa. Ako, sila pala ay isang institusyon na tumutulong sa mga batang kagaya ko. Ngayon, sa aking ganap na edad, ay katulungan nila ako sa ganitong gawain. Salamat sa Diyos at nagagamit din ako upang magbigay pag-asa sa mga batang biktima.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ating mga paalala ay inyong pong mababaliktanawan at ating i-apply whether kayo po ay nananamahan online or on site, be there on time. At huwag mong kakalimutan

at magkakaroon ng magandang impact sa ating relationships. So yan po ang ating mga friendly reminders every Sunday morning. Well, ngayon po ay tutuloy natin ang ating study. Ito pong first weekend ng May. Kaya atin hong tinatalakay ang Psalm chapter 30. At ito nga po sinasabi natin, isang salmo na isinulat ni David para sa dedication ng kanyang palasyo. And of course, more than simply dedicating a structure or a location, he's actually dedicating himself para po sa Panginoon. At yun nga, sinimulan po natin kahapon yung pagpapaunawa. Bakit nga ba tayo nagde-dedicate sa Panginoon? Well, it's recognizing siya ang source natin ng mga blessings. And at the same time, tayo po ay meron ding commitment of accountability. Gagamitin natin ito to glorify Him at gagamitin natin sa pamamaraan na susunod sa kanyang mga patakaran at panuntunan. Ang Psalm chapter 30, ang sabi nga po natin, ay isang uri ng awitin na nagmumula ho sa karanasan tinatala ni David. So dito hindi yung kanyang kingship lang, no? Hindi lang yung kanyang pagiging warrior o yung ano pa mang mga bagay, pero yung kanyang pagiging artist sa isang banda, yung magiging focus natin. Kasi nga, makikita po natin dito yung kanyang hong pagsusulat is basically coming from experience, no? So sinusulat niya yung kanyang hong karanasan, and of course yun ay may kinalaman po sa kanyang naging karanasan sa Panginoon. So it was an expression. So it's a testimony, no? Hindi lang siya mga sets of promises and principles kasama yun, but it's also a life testimony ng isang tao. At sabi nga natin, dito makikita natin bakit nagsa-celebrate ang isang tao. Well, it's in connection to the past, no? Kayo bilang individual, ako rin, meron ginagawa at nagawa na ang Panginoon sa ating mga buhay. So sa nakaraan, o paano siya kumilos, ano yung kanyang mga tinugunan, we are thankful for that. Yung kanyang kasalukuyan na tinutugunan sa ating buhay at yung kanyang pangako tungkol sa kanyang presensya at patuloy na pag-engage sa kalagayan ng ating buhay maging sa hinaharap. Well, ito kasi run-through lang, no? Kasi yung part 2 ang atin ang magiging emphasis. Ang isa sa mga makikita natin dito sa Psalm chapter 30 is basically pagpapakita ni David ano-ano yung kanyang mga encounters sa buhay at paano siya tinulungan ng Panginoon. Ito po yung verses 1 to 5. I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord, my God, I cried out to you and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul up from the grave. You have kept me alive so I should not go down to the pit. Sing praise to the Lord, you saints of His, and give thanks at the remembrance of His holy name. For His anger is but for a moment, but His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. So, ang ganda. At alam naman natin, no? Itong salmo na ito ay pinanggalingan ng ilang mga compositions din. Na mga nagsulat na mga Christian songs, no? Both yung medyo classic and contemporary. Ang pag-extol ni David dito is not for himself, no? Kasi madaling dakilain ang sarili pagka ang nabuo sa iyo ay sa sense of pride. Pwedeng-pwedeng mangyari sa kanya because, number one, he is a king, no? So nakaabot na siya sa rurok ng tagumpay. Kung ang pag-uusapan lang yung ladder of promotion, no? Siya yung pinaka kinikilalang authority figure. And of course, yun ay isang papapatunay ng mga possible achievements niya kung bakit siya na-elevate to a degree na sabi nga natin very rarely naabot ng tao. And then secondly, he has acquisitions. And of course, kung ito po yung dedication ng kanyang palace, it would basically show yung kanyang affluence at yung kanya rin pong sabi nga, authority, no, as a person. Pero kinikilala niya ang dapat nakilain na ng Panginoon. So yesterday, nabanggit natin apat na bagay. The first one, God is the true king. So alam ni David, siya ay earthly ruler. Binigyan lang ng pagkakataon in order to lead the people of God. But the true king is God himself, no? The King of Kings and the Lord of Lords. God owns the kingdom. And remember, itong kingdom ng Israel is basically developed at nagkaroon din ang tinatawag nating success at nagkaroon ng progression through the movement of God. So, very important. God owns the kingdom. At alam ni David yan. Bago pa siya dumating, nandyan na yan. At pag alis niya, nandyan pa rin yan. So, it

0: as Galatians 5 closes, Daryl, there is something real positive as well.
1: Now Paul turns his attention to the nine fruit of the Spirit. And if you have been following the show for a long time, you know that we did a nine-part series on the fruit of the Spirit back not too long ago. It's probably the longest series we've ever done. And if you haven't listened to it, you might want to go back and find it because it's really good. We're not going to be able to get into all the things, but these are the things that happen when the Holy Spirit gets a hold of your life. He bears fruit, and this is an example of that.
0: Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. We can note the summary, kind of curious thing Paul writes. After he makes this list, he says, against these things, there is no law. And what an interesting way to put it. You know, some of the stuff that Paul had talked about as works of the flesh actually is also illegal. It's illegal to be drunk in public. It's illegal to drive while drunk. It's illegal to have brawls and fights that are sparked by anger. Some of that stuff is actually illegal. But Paul says, you can't imagine that anybody would ever outlaw kindness. You can't imagine anybody would outlaw self-control or patience. There's no law against these things because they're universally recognized as good.
1: It doesn't matter what society, what culture, what ethnicity. If you got a civilization with a group of people who are agreeing upon certain rules, everyone knows killing is wrong. Everyone knows defrauding your neighbor or lying is slandering. All that stuff is wrong. But they also know that kindness is good. Peace is good. Love is good. Mm-hmm. And so they're always going to have an agreement around what those things mean. They may debate the details. But generally speaking, God in his word said that he has put his law in our hearts so that we know what's right and we know what's wrong. And the Spirit is the one that actually gives us the ability to do these things. And that's why I believe Paul is saying keep in step with the Spirit.
0: Keep step with the Spirit, one of Paul's many imperative command statements. Look, the Spirit's leading us down the paths we need to travel in life, Paul says. So keep up with the Spirit. Match your steps with the Spirit, and you can't go wrong. And that's the Holy Spirit that Jesus sent to us after he ascended back into heaven to do exactly that. So, Daryl, to return to the question and the issue that we mentioned at the beginning of this program, in answer to the question, do our actions and works and behavior matter or not? Paul's answer is they matter not one bit when it comes to how you get saved, but they matter a whole lot once you are saved.
1: Yes.
0: Because being saved means also being transformed. You are a new creation. The Holy Spirit is your moral compass on the inside, so keep step with that Spirit. But Paul has a few closing things to say, also in this short chapter of Galatians 6, and as we wrap up this program and series, we'll dig into that, so stay tuned.
2: The Bible encourages us to rejoice in the Lord always. This seems easy when everything's going well. But the Bible also assures us that we can have joy despite the struggles and tough times we face in our lives. That's because true joy is found only in the Lord God our Savior. The God who made us, loves us, and calls us to enjoy life to the fullest has provided the way to happiness through Jesus. Join today in June for a series of devotions called True Happiness. Find the devotions at todaydevotional.com or listen to Today Daily Devotions wherever you get your podcasts. Refresh, refocus, and renew at todaydevotional.com.
1: You're listening to Groundwork, where we're digging the Scripture to lay the foundation for our lives. I'm Daryl Delaney.
0: I'm Scott Jose, and we now turn to the final chapter in Paul's letter or epistle to the Galatians. Paul begins by warning people, don't be proud and conceited, but then he writes these words in Galatians 6, verse 7, "Do not be deceived, God cannot be mocked. A person reaps what they sow. Whoever sows to their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers."
1: Oh, garden language, farming language,
0: yeah.
1: Sow this, reap that. And there's a cause and effect that happens when you do what you're called to do. Unfortunately, the opposite is true as well. If you do bad and you sow that seed, then you will reap things that are bad that are happening to you. I think Jesus said this in Luke 6:38. He says, "Given it shall be given back to you, a good measure, pressed down, shaken together, running over." Whatever measure you use is the measure that's going to come back to you. And so I think Paul is kind of alluding to that, where he's trying to make sure you understand that there is a cause and effect that happens when you do things.
0: God set up the universe in a certain way, Paul says. And the way things go is that you reap what you sow. God is under no obligation to suspend the law of cause and effect of certain actions leading to certain predictable outcomes just to make life easier for somebody. Look, if you treat people kindly, you bear those nine fruit of the Spirit we looked at in the previous segment of this program, goodness is going to boomerang back on you. You be considerate of others, and guess what? You know, others are considerate of you. Sometimes we call it, you know, paying it forward or something, you know. Yeah. That's how it goes, Paul says.
1: When you lend a hand, you know, if actually you receive a hand lent to you, you want to extend that same mercy to people because of that kindness. And unfortunately, if you're on the other side of it and you're doing things where you're rude to people or where people are rude to you, it can be very easy to return that same gesture, which we're called not to do. And so my prayer is that we would allow God to use us as instruments of righteousness, that we would sow the seeds, and not because we think we're going to get something back.
0: Right.
1: I think that's another thing that needs to be said, is that we don't do it because we know we're going to get something, because that reward isn't the real reward. We do it because it's right to do,
0: right,
1: and because the Spirit is leading us. Hopefully that'll be a reward in and of itself.
0: Yep. Now, as this letter comes in for a landing, a couple other things. Paul's been very forceful in this letter, maybe more than any of his 12 letters. And to make sure the Galatians know that this comes from him personally, he writes in Galatians 6:11, "See what large letters I use as I write to you with my own hand." It is thought that Paul dictated his letters. They were written out by somebody else. It was kind of a secretary, or the technical term is an amanuensis. And it's also long been speculated that after his Damascus Road encounter, Paul had some real vision problems. So if he's going to write something with his own hand, they're going to be really big letters.
1: Yeah, and some people believe in 2 Corinthians that when he's talking about the thorn in his flesh, that is actually what he could be talking about, poor eyesight and whatnot. And if Paul writes with his own hand, he's probably going to write in larger letters so that it can be visibly seen by him as he has this sent over to the church. Mm-hmm. But there could be various reasons why he is saying, "I write by my own hand," and one of them could be because of the authority he's speaking with.
0: Yeah, this is me. This has really been me, people, all along. So, you know, pay attention. I'm invoking my full apostolic authority here. But then Daryl, Paul makes one last warning.
1: It says in verse 15 of chapter 6, it says, "Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is the new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God."
0: And that's pretty much where the letter ends. And it goes back to the main theme of the whole book. Those works of the law don't get you saved. What counts is you're going to be a new creation by grace alone. And because you are a new creation, now you will live a certain way too. Okay, so we've seen that. But there's a little line here, Daryl, that we often overlook. And when he is wishing peace and mercy, he refers to the church as the Israel of God. And here it's a clear place where Paul identifies the church of Jesus Christ as the new Israel. Israel of old is gone now, but all that God promised to Abraham about his descendants, all that God ever promised to the nation of Israel, all that God ever promised to Abraham, Moses, David, they all find their yes in Jesus and in the new Israel that Jesus formed by his Holy Spirit in the church.
1: And so Paul alluded to that in the last chapters 3 and 4, especially we talked about this in the last episode, is that the ones who believe like Abraham did and accredited righteousness by faith in Jesus Christ are heirs of the eternal reward, which is God's presence and being a part of his family. And so God has been, from the days of old, engrafting people of every tribe, language, and nation into that new family of God. And in the book of Revelation, you see them all worshiping around the throne of the Lamb. So the idea is that God's people will be the missionaries who will bring his message of person and work of what he has done to the whole world, so that people would know they're not saved by works, but they're saved by faith in Christ. And now they have a new way to live because of it.
0: Bottom line of Galatians, and it's still a word for us in the church today, Daryl, never take your eyes off of Jesus on the cross. Never take your eyes off the fact that Jesus did it all. Don't let anyone make you doubt that. Don't fall for any scheme from any would-be preacher who suggests that God only really loves in people who first manage to clean up their own acts and live a certain way. Salvation isn't a reward for good behavior. Never, never forget that. But also don't forget, we've been changed by our baptisms.
1: And the baptism is the reminder that we have been connected with Christ in death, burial, and resurrection. And Paul calls us to live into the faith of the gospel by believing and trusting in Jesus alone.
0: Yep, lean into it. Lean into the full grace of the gospel. Know that God in Christ was reconciling the world to himself. Although we are still living in a broken, fractured, often painful world, we are already now simultaneously living in the new creation that will be the fullness of the kingdom of God. That's the gospel, and we can never thank God enough for it.
1: Well, thanks for listening and digging deeply into Scripture with Groundwork. We're your host, Daryl Delaney, with Scott Jose, and we hope you'll join us again next time as we continue to dig deeply into Scripture to lay the foundation for our lives. Connect with us at groundworkonline.com to share what Groundwork means to you or to tell us what you'd like to hear discussed next on Groundwork.
0: Groundwork is a listener-supported program produced by Reframe Ministries. Visit reframeministries.org for more information. Our recording engineer is Don Morris, and our post-production supervisor is John Reeder. Our senior producer is Courtney Jacob.
3: Ini ang inyong paboritong estasyon, 1233 Radio DYBS, maghatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angol sa heatwave. Una sa tanan, siguro nga nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sumod, hindi magpabinin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar na may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sa komportable nga panapton kaangay sa cotton o linen kaanini nga mga materyales inakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sa paho, watermelon, ka-cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga pahanumdum kinadala sa inyo sa 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamari.
4: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
5: Masasabi ko na ang pinakamapalad na tao sa digdig ay ang mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Sila lamang ang tunay na may patutunguhan sapagkat nasa kanila ang katotohanan. Masigit natin itong mauunawaan sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang 28 hanggang 39 na talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
6: Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aaral dito sa Aklat ng Roma, tayo po ngayon ay dadako sa ikawalong kabanata ng Roma, talata 28 hanggang 39 na talata. Ito po ay pagpapatuloy ng pag-aaral dito sa ikawalong kabanata. At dalangin ko sa Diyos na ang pag-aaral natin sa mga sandaling ito ay magbibigay sa atin ng kaaliwan at kalakasan, sapagkat ang lakas ng isang mananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Diyos na pagkain ng kanyang kaluluwa. Sa mga sandaling ito, nais ko pong basahin ang 28 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Hayaan po ninyong ibigay ko ang aking personal na salin para sa talatang ito. Subalit nalalaman natin sa pamamagitan ng makalangit na kaalaman na nasa mga umibig sa Diyos, gumagawa siya sa kanilang ikabubuti kahit na sa mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Ang talatang ito ay mayahalin tulad ko sa malambot na unan para sa mga pagod na puso. Ipinapaalala sa atin sa talatang ito na ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat na umiibig sa Kanya. Kapansin-pansin po sa talata ang katagang at nalalaman natin. Ito po ay limang ulit na ginamit ni Pablo sa aklat ng Roma. Samantalang ang salitang nalalaman ay ginamit niya ng 13 ulit. Ang katagang ito ay ginamit ni Pablo upang tukuyin ang katotohanang batid na ng mga mananampalataya. Isang halimbawa ay matatagpuan natin sa 8 kabanata ng Unang Korinto, unang talata. Ang sabi ni Pablo, ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Sa talatang ito, mababasa natin na may mga katotohanan na nauunawaan na ng mga mananampalataya. Subalit, ang kaalaman ay hindi sapat upang maranasan natin ang isang katotohanan, kundi kailangan natin ng pag-ibig. Ang kaalaman na hindi ginagamit para sa pagmamalasakit sa kapwa ay hindi mabuti. Kaya hindi naman, ang kaalaman na walang halong pagmamahal sa Diyos ay walang kabuluhan, sapagkat ano nga ang pakinabang na alam mo na hindi magpapabaya ang Diyos kung hindi ka naman nananalig na siya ay gagawa sa iyong buhay. Sa madaling salita, ang pagkatuto sa Diyos ay dapat na may halong pagmamahal sa Diyos. Kung babalikan natin ang talata, ang sabi ni Pablo, ang pagkilos raw ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaibigan, may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Ang ating pananampalataya ay hindi patay. Ito ay kumikilos. Ito ay may pinatutunguhan. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Pablo sa 5 kabanata ng Galacia, talata 5. Sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung inyo pong papansinin, ang ating pananampalataya ay hindi mabibigo sapagkat ito ay kinikilusa ng pag-ibig. At kaninong pag-ibig ang makapaghahatid sa ating pananampalataya sa katiyakan? Ang ating bang pag-ibig? Pakinggan po ninyo ang sinabi ng Apostol Juan sa 4 na kabanata ng kanyang unang sulat, talatang 10-16. Ang sabi niya, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak ng pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nalalaman natin na kami nananatili sa Kanya at siya ay sa amin sapagkat binigyan niya kami ng kanyang espiritu at nakita namin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos at ating nalalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Kaibigan, mayroong katiyakan sa mga pangako ng Diyos dahil sa katotohanang iniibig niya tayo. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Tandaan po natin ito, anumang kalagayan na nagaganap sa buhay ng mga mananampalatayang nagmamahal sa Diyos ay nalalaman ng Panginoon. Walang mga pangyayari sa kanilang buhay na bunga lamang ng pagkakataon. Isang mabuting halimbawa po ay ang ating matatagpuan sa buhay ni Jose sa 50 kabanata ng Henesis, talata 20. Pakinggan ninyo ang sagot niya sa mga kapatid na gumawa ng masama laban sa kanya. Kayo, kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin. Ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Si Jose ay naging biktima ng kasamaan ng kanyang mga kapatid. Ang totoo niyan, plinano ng mga ito na siya ay patayin. Subalit dahil sa pag-iingat ng Diyos, siya ay naligtas at pinagpala hanggang sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. At sa kabila ng lahat ng mga masasamang pangyayari na naranasan niya sa buhay, nagtiwala siya sa Panginoon. Ito ay isa sa mga buhay na patotoo tungkol sa katotohanan na sinasabi sa talata na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. At sangayon sa talata, ang bagay na ginagawa ng Diyos ay alinsunod sa Kanyang layunin. Ang paggawa ng Panginoon sa ating buhay ay ayon sa Kanyang mabuting kalooban. At dito sa talata, mapapansin natin na ang mga tinawag ng Diyos ay may kaugnayan sa Kanyang mga layunin. Ngunit ang tanong, sino ba ang mga tinawag ng Diyos? Sa aking palagay, ang kapalinawagan ni Henry Ward Beecher ay makatutulong sa atin. Ang sabi niya, ang mga tinawag ay sila na mga taong lumapit at nanalig kay Kristo. Samantalang, ang mga hindi tinawag ay ang yaong mga hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nga kaibigan, kung hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa Diyos, sa Kanyang layunin at sa Kanyang mga nais, ito ang oras upang gawin mo ang bagay na ito, sapagkat ikaw ay nakikita na lamang sa sansinukob na Kanyang nilikha. Hindi ko alam kung bakit bilog ang pagkakagawa niya sa planeta na ating kinalalagyan. Maaari naman sana niya itong gawing kwadrado at sulok, gayon may ginawa niya itong bilog dahil ito ang nais niya. Ang ibig sabihin, ang nais ng Diyos ay namamayari na sa buong nilikha bago ko pa lamang isinilang. Ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay at nararapat lamang na tayo ay magpakumbaba sa Kanya. At kaibigan, anuman ang nais gawin ng Diyos ay ganap at tugma. Huwag nating sabihin na wala siyang karapatan na makialam sa ating buhay gayong ang totoo hawak niya ang ating hininga. Hanggang ngayon ay nabubuhay ka sapagkat nais Kanyang magsisi at magbalik loob sa Kanya bago mahuli ang lahat. Kaibigan, wala nang pinakamabuting nais dito sa balat ng lupa na makapaghahatid sa atin sa katwiran, kundi ang kalooban ng Diyos. At dahil dito, ang pinakamabuting magagawa ng tao ay ang magpasakop sa Kanya at sumunod sa Kanyang salita. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 29 at 30 talata. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid, at yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ang salitang sapagkat sa talatang ito ay may kaugnayan sa talatang 28. Ang salitang ito ay tumutukoy sa kahihinatnan ng mga tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay tunay na tinawag ng Diyos, ang mga sinasabi sa talatang ito ay mararanasan nila. Ang mananampalataya ay tinawag ng Diyos, hindi para lamang maligtas, kundi upang maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Ang katotohanan ito ay hindi pa lubusang nagaganap sa ating buhay ngayon, subalit darating ang araw na lulubusin ito ng Panginoon. Ang sabi pa sa talata, at yaong mga itinalaga niya ay Kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ito po ang layunin ng Diyos. Nais niya na tayo ay maging banal. Ngunit kapansin-pansin sa talata na ang kaganapan ng kabanalan sa buhay ng mananampalataya ay nakasalig sa pagkilos ng Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos ang makagagawa nito. Wala tayong lakas sa ating sarili upang malubos ang ating kabanalan. Ito ay bunga pa rin ng biyaya ng Diyos. Anuman ang mangyayari, titiyakin ng Diyos na ang buhay ng taong nagmamahal sa Kanya, ang buhay ng mga tinawag niya, ay ihahatid niya sa kaluwalhatian at kabanalan. Kaya naman, sa pagkakaunawa ng katotohanan ito, ay nasabi ni Pablo sa 31 talata, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kaibigan, wala akong sapat na paliwanag upang ipahayag ang kayamanan at katotohanan ng talatang ito. Ang alam ko lang, ang mga pangako ng Diyos sa atin ay hindi mabibigo sapagkat minamahal niya tayo. Suriin po ninyo kung nagawa ng Diyos na suguin ang kanyang bugtong na anak para sa atin, gaano pa kaya ang tuparin ang kanyang mga pangako at layunin sa atin na kanyang mga tinawag kay Kristo. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na inihayag niya sa pamamagitan ni Kristo ang dapat na magpalakas ng ating loob na hindi tayo pababayaan ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pakinggan pa po ninyo ang sinasabi sa 33 at 34 na talata. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan sa atin. Ang mga hinirang ng Diyos ay mga taong pinatawad na sa kanilang mga kasalanan, at sila ay mayroon ng katiyakan dahil sa dakilang ginawa ni Kristo. Apat na bagay ang makikita natin sa talatang ito. Ang una ay, namatay si Kristo para sa atin. Ipinako siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ikalawa, si Kristo ay muling nabuhay upang bigyang katuparan ang kapatawaran ng ating kasalanan. Ikatlo, siya ay nasa kanang kamay ng Diyos at namamagitan sa atin. Ito ay nagpapatunay na ang Kristo na ating pinaglilingkuran ay buhay. Narinig niya ang ating mga pagtawag at sinasagot niya ang mga ito ayon sa kanyang kalooban. Ikaapat, dahil si Kristo ay ating tagapamagitan, siya ay nananalangin para sa ating kalagayan. Ito ang dahilan kung bakit walang sino man sa atin na maaaring magsabi na hindi ka pinagmamalasakitan ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Panginoong Hesus ay nasa langit at laging namamagitan sa iyo sa harapan ng Ama. Ang kanyang pamamagitan ay maraming ginagawa sa iyong buhay. Marami sa mga iyon ay hindi mo napapansin. Subalit tiyak ko na isa sa mga iyon ay ang pananatili ng iyong buhay at katugunan ng iyong mga pangangailangan. Hindi kanya pinababayaan, bagkus ay laging nakaantabay sa iyong kalagayan. Patuloy pa ni Pablo sa 35 talata, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Ipinapakita po sa talatang ito ang katotohanan na walang maaaring makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kailanman ay hindi mawawalay sa pag-ibig ng Diyos ang kanyang mga tinawag. Marahil, minsan ay nasasabi mo sa iyong sarili na iniwan ka ng Diyos, na ikaw ay pinabayaan na ng Panginoon dahil wala kang nakikitang tulong mula sa Kanya. Subalit, maliwanag po ang sinasabi sa mga talatang ito, wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tayo ay nakatitiyak sa kanyang pangangalaga dahil minamahal niya tayo. Ang sabi pa sa 36 na talata, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuturing na mga tupa sa katayan. Ang talatang ito ay hinango ni Pablo mula sa aklat ng mga awit, kabanatang 44, talatang 22. Ang sabi roon, ngunit ikaw ang dahilan, kaya laging pinapatay ang katulad na may tupang dinadala sa patayan. Sa aking palagay, ang katotohanan ng talatang ito ay naranasan ng mga sinaunang mananampalataya. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng sinaunang iglesia, matutuklasan natin na maraming mga mananampalataya ang naging martir para kay Kristo. Sila ay pinagpapatay dahil sa kanilang paninindigan para sa Panginoon. Ngunit lahat ng pasakit na kanilang naranasan ay kanilang nakaya sa tulong ng biyaya ng Diyos. At tulad nila, kailangan rin nating maging matatag sa Panginoon. Hilingin natin ang kanyang lakas na maghari sa atin. Ganito pa po ang sinasabi sa 37 talata. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Ayon kay Pablo, tayo ay higit pa sa mga dakilang mananakop dahil sa Diyos na umiibig sa atin. Napagtagumpayan na ni Kristo ang lahat, kung kaya't dahil sa ating relasyon sa Kanya, ay mayroon rin tayong katagumpayanan na makamit ang mga pangako ng Diyos. Ang sabi nga ng iba, wala tayo sa talunang grupo. Tayo ay nasa grupo ng Panginoong Hesus na higit pa sa mga mananagumpay. Ngunit lagi nating isipin na ang tagumpay ay laging mula kay Kristo. Kailangan ay hindi ito magmumula sa atin. Ang buhay na matagumpay ay hindi natin buhay. Ito ay buhay ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Ang sabi pa sa 38 at 39 na talata, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Alam po ninyo, tiyak na tiyak ni Pablo ang kanyang mga sinabi sa mga talatang ito. Ang sabi niya, maging ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Sa katunayan, ito ang magdadala sa atin sa kanyang piling. Ito ang dahilan kung bakit kapag may isang Kristiyano na namatay ay hindi tayo nilalamon ng kalungkutan. At bakit? Sapagkat ang kamatayan ay pinto para sa buhay na walang hanggan. Winalangsaysay ni Kristo ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, hindi natin ito dapat ikalungkot. Maliban pa rito, binanggit rin ni Pablo sa mga talatang ito ang mga anghel. At sa aking palagay, ang anghel na kanyang binanggit dito na hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ay ang mga anghel na tinutukoy niya sa 6 ng Epeso, talata 12. Ang sabi ni Pablo, sapagkat ang kalaban natin hindi nga mga tao, kundi mga pinuno, may mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sa madaling salita, walang kapangyarihan ang kadiliman at mga demonyo upang tayo ay agawin mula sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat maging sila ay tinalo ng lahat ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sinasabi rin sa talata na hindi rin tayo mailalayo sa Diyos ng mga bagay sa kasalukuyan at mga bagay na darating. Hindi mapipigilan ng panahon ang pangako ng Diyos, sapagkat darating ang araw na ihahayag ng Panginoon ang kanyang mga pangako sa atin. Ito ay darating, ito ay mangyayari, sapagkat ito ay tiyak. Ito ay totoo, ito ay pangako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, hindi po namin masukat ang yaman ng iyong pag-ibig sa aming buhay. Napakadakila po ng iyong pag-ibig sa amin. Kami po ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig mong iyan. Ngunit dahil sa iyong biyaya, ay minarapat mo na maranasan namin ang yamang ito, ang lawak at ang kapangyarihan ito sa amin na nagtiwala sa iyong anak na si Jesus. O Diyos, wala kaming sapat na maibibigay sa iyo upang maging sukli sa pag-ibig mong iyan. Niyang aming buhay ay hindi sapat na pambayad upang matumbasan namin ang iyong pagmamahal. Kaya nga, dalangin na lagi mo sana kaming imulat sa katotohanan ng pag-ibig mo upang sa aming patuloy na pagtingin sa iyong kabutihan ay matuto kaming ialay ang aming buhay bilang handog na para sa ikapupuri ng pangalan sa aming buhay. Dahil wala kaming ibang magagawa sa buhay na ito kundi ang maglingkod sa iyong kadakilaan at mamangha sa iyong pag-ibig na iyong inihayag kay Kristo na iyong bugtong na anak na siyang saligan ng aming pananampalataya at buhay. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
7: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Bakit ka ba naglayas? Hindi mo ba alam na maaari kang mapahamog dyan sa ginawa mo? Halika, tiuwi na kita sa inyo.
1: Naku, ayoko po. Ayoko na pong umuwi sa amin. Huwag niyo na po akong iuwi para ng awa niyo.
2: Lingid sa kaalaman ng lalaki na kapulot kay Jennifer, ang dahilan ng pagkakalayas ng bata ay hindi na makayanan ng paslit ang madalas ng pagkakagulpi ng kanyang ama. Kaya naisipan niyang lumayo at huwag nang magpakita pa rito.
0: Naku, talaga bang binubugbog ka ng tatay mo?
1: Opo.
0: Kaya mo, dadaling kita sa pinauukulan para matulungan kanila. Teka muna, kumain muna tayo. Mukhang gutom na gutom ka na eh.
1: Salamat po.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.

0: po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Ang karamihan ng tao, ang gusto laging marinig sa kanila ay yung honor. Ito po ay nakapagbibigay sa kanila ng confidence. Pero pagdating po sa Panginoon Diyos, ito dapat ang ibinibigay natin ng mas mataas sa Kanya kaysa sa mga tao. Dito rin po kasi lalong nakita yung revelation ng God's wrath sa whole fallen race of human race. Ito yung chief reason why ang buong mundo is exposed to the wrath of God, because alam nila na merong Diyos, clearly, including yung kanyang eternal power, yung kanyang deity, pinakita niya. Pero dahil sa fallen state ng tao, ayaw niyang gawin na i-honor ang Diyos. He refuses to honor God as God. In a word, what we refuse to do in our fallen state is to worship God, because wini-withhold natin yung honor na properly belongs sa Kanya dapat. Ito po yung sinasabi particularly sa Romans 1. Sabi niya, instead of honoring God, ine-exchange natin yung honor, glory ng Diyos sa pagsamba sa Creator rather than the Creator. Ano ba ibig sabihin kapag honor ang ibibigay natin sa ating pagpupuri? Now, what does it mean to honor Him in worship? Ginagamit natin to describe itong experience na ito ay yung mga katulad ng exaltation or praise. Madalas natin marinig itong mga words na ito sa ating mga praise music, ang pagpapasalamat, pagbibigay ng papuri sa Panginoon Diyos. Alam niyo po ang biblical history nito, particularly sa Old Testament, when they are worshiping God, meron pong offering of sacrifices. But the offering of sacrifices na most familiar sa study po ng Old Testament ay yung sacrifices ng sin offering, symbolizing the atonement. But even before yung offering of animal sacrifices as transgressions offering, in-institute ito ng Panginoon Diyos. From the beginning, ang offering of sacrifices to God, simply to honor Him, to bestow glory, exaltations upon Him, to return something to Him that we regard as valuable, we give to Him as a gift. Sa ngayon din po, meron pa rin po tayong gagawin na sacrifices. Sabi po sa Romans 12:2, that we ought not to be conformed to this world, but we ought to be transformed. Pero paano po? By the renewing of our mind. Para saan? That we may present our bodies as a living sacrifices to God. Ito ay reasonable service po natin in verse 1 ng Romans 12. Sa ibang mga translation, ito po ay spiritual worship. So ang sakripisyo ay kinakailangan pa rin ibigay. Hindi na po sin sacrifice offering to God, but offering to God of praise. So ang offering to is to be given, meron pong substance na ang ating buong buhay sa Panginoon Diyos ay pagkakaloob po natin. Yun po ang ibig sabihin ng worship natin sa Panginoon Diyos, is to bring Him the praise and glory that is worthy of His name. So kapag binibigay mo ang buhay mo sa Panginoon Diyos, nagtatransform ka na, hindi na conforming to this world, but transforming by the renewing of our mind, ito po ay pagpupuri na sa Panginoon Diyos. Ito po ang kind of love, kind of affection associated na yung concept natin na pagmamahal natin sa Panginoon Diyos. To be given to God and God alone. Ang buhay natin, ibigay natin sa Panginoon Diyos upang maging haing buhay at pagpupuri sa Kanya. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon. Maglingkod ng tapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Madalas na nalilito ang mga taong bago pa lang nagbabasa ng Biblia kapag nabasa nila ang Matthew 19 verse 24. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo. May mga nagtatangka na ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagtuturo na mayroon daw isang papasukan sa pader ng Jerusalem na ang tawag ay lagusan ng butas ng karayom o Needle's Eye Gate. Sinasabing makakapasok daw ang kamelyo doon, subalit kailangan alisin ang mga karga ng hayop at kailangan daw na gumapang ang hayop papasok sa lagusan na ito. Dito daw sa Needle's Eye Gate. Ganun din naman daw ang dapat gawin ng mayaman upang makapasok sa kaharian ng Diyos na huwag manangan sa kanyang kayamanan para sa kanyang kaligtasan. Magandang pakinggan ang gayong paliwanag. Tama nga na huwag tayong magtiwala sa ating kayamanan para sa ating kaligtasan. Subalit ang tanong, may batayan ba ang paliwanag na mayroon daw lagusan na tinatawag na Needle's Eye Gate sa Jerusalem? Wala po. Walang ganoong lagusan o gate noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Ayon sa The IVP Bible Background Commentary, New Testament Edition, a needle's eye in Jesus' day meant what it means today. Needle's eye, butas ng karayom. The idea that it was simply a name for a small gate in Jerusalem is based on a gate from the medieval period and sheds no light on Jesus' teaching in the first century. It sheds no light on Jesus' teaching in the first century. Ang medieval period ay mula 5th century hanggang 15th century. Hindi maaring ang lagusan na iyon ang butas ng karayom na tinutukoy ng Panginoon sapagkat wala pa ngang ganung lagusan ng panahon niya. Ang Panginoong Hesus ay nangaral noong first century. It will not make sense to his hearers at all if he was referring to a gate that will be built hundreds of years later. Ang tinutukoy nga ng Panginoon ay talagang butas ng literal na karayom, yung palahi. Ang kasya lang sa butas na iyon ay sinulid, hindi kamelyo. Mas malamang pa na ang ipinahayag ng Panginoon ay isang figure of speech. Ayon muli sa The IVP Bible Background Commentary, here, Jesus clearly uses hyperbole. His words reflect an ancient Jewish figure of speech for the impossible, hyperbole, a very large animal passing through a needle's eye. On regular journeys at 28 miles per day, a fully loaded camel could carry 400 pounds in addition to its rider. Such a camel would require a gate at least 10 feet high and 12 feet wide. Ang punto lang ng Panginoon, mas gagawin pa niya ang imposible na papasok.

dapat natin pagdudahan kung totoo nga ang naging interpretasyon ng Biblia. Hindi ito issue ng kanya-kanyang interpretasyon. Issue ito kung may batayan, kung may basis ang ating sinasabi. Kasi nga, inutusan tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Hindi tama ang paggamit natin ng salita ng katotohanan kung gumagamit tayo ng mga paliwanag na wala namang palambatayan. Kapag ganoon ang ginawa natin, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. E dapat nga pagsikapan natin na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. At kapag ganoon ang ginawa natin, na gumagamit tayo ng paliwanag na wala namang palang batayan, na hindi tama ang paggamit natin sa salita ng katotohanan, tayo ay mapapahiya bilang kanyang mga manggagawa. Gayun dapat ay pagsikapan natin na tayo'y maging mga manggagawang walang dapat ikahiya. Minsan po, may narinig ako na nagpaliwanag ng live sa radio na mula daw sa pangalang Saul ay binago ng Diyos ang pangalan ng apostol at ginawa itong Paul. Subalit, hindi po totoo ito. Hindi ito katulad ng pagbabago ng pangalan ni Abraham mula sa dating pangalan na Abram. Alam nyo, nag-text ako dun sa programa. Sinabi ko na ang pangalan talaga ng apostol ay Saulus Paulus. Ang Saul ay ang kanyang Jewish name. Samantalang ang Paul ay kanyang Roman name. Kung babasahin natin sa Book of Acts, kapag kausap ng apostol ay mga Gentiles, Paul ang itinatawag sa kanyang pangalan. Subalit, kapag mga Hudyo ang kanyang mga kausap, Saul ang ginagamit na pangalan niya. Ang malungkot nang mabasa ang aking komento, ang isinagot sa akin, eh kanya-kanya lang daw tayo ng interpretasyon. Mawalang galang na po, pero hindi katanggap-tanggap ang ganoong sagot. Yes, we are entitled to our own opinion, but we are not entitled to our own facts. We are entitled to our own opinion, but we are not entitled to our own facts. Ang pagsasabi na binago ang pangalan ng apostol mula Saul upang maging Paul, hindi po iyon factual. Hindi po iyon factual. And so, it's not a matter of interpretation. It's a matter of having factual basis for our interpretation. It's a matter of having factual basis for our interpretation. If the supposed basis of our interpretation is not true or not factual, then that would put to question our interpretation. Huwag nating gawing excuse o palusot ang kanya-kanya lang tayo ng interpretation. Ang tanong, tama ba yung interpretation natin? Maganda na matapos natin pag-aralan ng talata ng Biblia, i-double check natin ang ating naging paliwanag sa mga Bible commentaries kung ganun din ba ang naging paliwanag nila. Mapagkukumpara natin kung alin sa mga paliwanag ang mas may batayan. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 16, may ilang bahagi sa kanyang mga sulat sa mga isinulat ni Pablo ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang

iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. E para po hindi tayo matawag na mangmang at magugulo ang pag-iisip, kailangan mag-ingat tayo na huwag nating mabigyan ng maling kahulugan ang salita ng Diyos upang huwag tayong mapahamak. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay every member is a minister. Every member is a minister. Alam niyo po, pagka po pinag-usapan natin ang ministry, minsan ang ating pong naiisip, ang ministry, para lang yan sa mga pastor, para lang yan sa mga diakonesa, para lang yan sa mga worship leaders, para lang yan sa mga official board ng church, o kung sino po mang may katungkulan sa iglesia. Pero alam niyo po, hindi po ganun ang sinasabi ng scripture. No po? So yung pong ganun pong mindset ay kulang o incomplete. Sapagkat sinasabi po ng Bible na ang bawat mananampalataya ay mayroong pagkatawag o calling. Bawat mananampalataya ay tumanggap ng gift o ng talento. At ang bawat mananampalataya, kung sa ganung katotohanan, ay dapat mayroong ministeryo. Tandaan po natin, mga kapatid, na hindi lang po tayo basta consumer sa church. Tayo po ay contributor. So tingnan nga po natin ngayong araw na ito, ano nga po ba yung dapat po ma-remind po sa atin when it comes doon sa katotohanan na every member is a minister. Number one, every believer is equipped for ministry. Kagaya po ng binasa ko pong talata kanina sa Ephesians chapter 4 verse 11 and 12, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Alam niyo po, pag tinignan po natin yung salitang equip, no, doon sa passage, ito po ay merong kinalaman sa pagpe-prepare, pagre-restore, or doon po sa pagiging fully ready ng isang Kristiyano. At yung pong works of service na tinutukoy po dito, ito po ay yung mga ministry, yung mga service, and yung pong mga meeting of the needs. Alam niyo po ba, ito po ay sinulat ni Paul, no, sa church ng Ephesus na ang kanya pong binibigyan diin ay yung unity and maturity. Ibig sabihin po, bahagi o isa pong pruweba ng maturity ay kapag ang isang Christian ay equipped for the service para sa Panginoon. Ibig sabihin po, dapat kung tayo po ay tumanggap ng kaloob mula kay Kristo, maliwanag po na dapat ito'y ginagamit po natin para po maglingkod sa Panginoon. At paano po mangyayari yun? Kailangan po i-equip ang mga membro ng church sa ganoong estado. Kaya nga po mayroong mga offices na binanggit doon sa unang bahagi ng passage, di ba? So sabi doon, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Sila po yung meron pong responsibility to equip the people para sa ministeryo. Ito po, para sa ministeryo. Mga leaders, hindi po tayo tinawag para lang po tayo ang gumawa ng lahat ng ministeryo. Tayo po mga leaders ay tinawag upang i-equip ang mga members to do the ministry. Kaya po tayo bilang mga pastor, no, isa po talaga sa mga roles natin ay equip ang mga leaders. Turuan sila at i-train po sila. Para sa ganun, sila po mismo ay magkaroon ng contribution or magawa nila yung kalooban ng Diyos na sila po ay mayroong ministeryo. Alam niyo po, if only a few people will serve, the church becomes weak. Kapag iilan lang po ang mga tao sa simbahan na naglilingkod o may ministry, ang church daw po na yun ay magiging mahina. Pero no? When every member ministers, the church becomes strong. Alam ko po, mag-agree po kayo sa katotohanan na yun. At kung ganun po ang inyong ginagawa, sigurado po ang inyong iglesia ay matatag at lumalago. Kaya po mga kapatid, siguro ikaw na nakikinig ngayon, kung ang iyong isipan, ang ministry ay para lang sa mga manggagawa, siguro po pwede na nating hiinto na sabihin na hindi ko naman role yan eh. No? Sa halip, ang maging statement na po natin ngayon, eh saan nga ba ako pwedeng maglingkod? No? So tingnan po natin ano ba yung God-given tool na binigay ng Panginoon sa atin para po gamitin natin sa ministry. No? Pwedeng hindi lang isa kundi maraming mga gift ang binigay ang Panginoon sa atin para gamitin po natin sa ministry. Alam niyo po, mayroong isang quote na nabasa po ako at ganito sinasabi. No? The church is strongest not when the pastor is dead but when the people are activated. So, hindi po dapat pastor-centered ang isang church. Dapat po ay gift-centered ang isang church, no? Body-driven. Ibig sabihin, gumagalaw ang buong katawan. At siguradong may paglago na mangyayari sa loob ng church. Number two, every believer has a gift to build the body. Ano pong sabi sa Ephesians chapter 4, verse 7? But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Ano po ibig sabihin ng mga kapatid? Ang bawat isa po sa atin ay tumanggap ng kaloob o ng talento. So, kung kayo po ay isang Christian, tinanggap niyo si Jesus Christ as Lord and Savior, automatic, sabi nga ng mga millennials, eh, matik yan, no? Tayo po ay merong talentong ipinagkaloob ang Panginoon. Para saan po? Tingnan po natin yung ibang verse sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Ang sabi po doon, each of you should use whatever gift. Same po doon sa binanggit sa Ephesians 4:7, no? Dangang ay grace ang ginamit po doon sa passage ng Ephesians. Tuloy po natin. Whatever gift you have received, to what? To serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So same po ng essence, no, na sinasabi po dito na ang binabanggit po sa atin ay gamitin po ng bawat isa. Sino po yung tinutukoy doon? Yung po mga Christians, mga bawat mananampalataya. Sapagkat malinaw na tayo pong lahat ng mga mananampalataya ay tumanggap ng kaloob. Di ba? At para po ito ay gamitin sa paglilingkod. Ano po? Sa paglilingkod. So, yun po talaga yung sinasabi po sa atin eh. No? At dito po makita nyo na hindi po binibigyan diin. Balik po tayo sa Ephesians. No? Hindi po binibigyan ng diin ni Paul yung sinasabi doon na hindi lang iilan. No? Kasi ang sabi po doon, to each one. No? Not some, not a few, but everyone. Ibig sabihin po, lahat po tayo ay tumanggap ng tanging galoob. Para po saan? Para po ba sarilinin lang natin? Hindi po. Para i-build ang church. Ibig sabihin po, para sa paglago ng church. Kaya nga po mga kapatid, kung ang church po hindi lumalago, tingnan po natin ang ating po mga members, tingnan po natin ang ating mga leaders. Baka po hindi nag-i-equip o baka po hindi nag-minister. Ano po? Alam nyo, yung talent na binigay po ng Panginoon sa atin, ito po, no? Hindi po random yan. Intentional po yan. Kung meron po kayong kakayahang kumanta, saan po ang ministry nyo? Of course, worship leading. Kung kayo po yung nakapagtuturo, saan po marahil ang inyong ministry? Pwedeng sa discipleship, pwedeng sa mga Sunday school, di ba? If you can organize, yung magaling ka sa management, ang ministry mo para sa church administration. O kung ikaw naman ay magaling mag-encourage, ibang tipong ngiti mo pa lang, eh, nai-encourage na may mga problemang membro, eh ang inyong pong ministry, sa counseling, ushering, basta po strengthening other people, no? So ano pong pwede natin gawin, mga kapatid? I-identify na po natin yung ating mga gifts. Tatlong salita lang po yung tatandaan po natin to identify our gifts. Una po ay ask, pangalawa po ay observe, at pangatlo po ay serve. No po? So, develop your gifts. I-practice niyo po yan, pag-aralan niyo at palaguin ang inyong po mga talento. And syempre, dapat po gamitin po natin yan. Huwag po nating ibaon, kagaya po nung tamad na alipin na sinasabi po doon sa Bible. No po? So, lahat po tayo ay mayroong kakayahan. Binigyan tayo ng kakayahan to build up the church. No po? And number three, every believer contributes to the growth of the church. Ang lahat po ng mananampalataya ay dapat nag-aambag sa paglago ng iglesia. Hindi po tayo nakamasid lang, hindi po tayo expectator lang, hindi po tayo mga taga-sambales na sasamba lang at aalis, at hindi rin po tayo taga-simbabwe na sisimba lang tapos uuwi. At kuminsan pa nga nakakalungkot mga kapatid, no? Kuminsan kung sino pa'y wala namang ginagawa sa church at mga spectator lang, sila ang masyadong maraming nakikitang mali sa loob ng church. Ito yung mga taong critic sa church. Ito yung mga taong maraming sinasabi na negative sa church. Kasi po bakit? Hindi po busy sa ministry. Hindi po busy sa mga gawain sa church. No po? Kaya po empty-handed, ang nakikita po tuloy ngayon ay puro mga negativity. Hello? Nawa po, maging contributor po tayo sa growth ng church sapagkat kung kinikilala po natin na tayo po yung mananampalataya, dapat po nagko-contribute po tayo sa iglesia. Be reliable in the ministry. Support others, don't compete, and serve with love, not obligation. In closing, ang sabi nga po ng isang quotation na aking pong nabasa, a healthy church is not built by a few strong people, but by many faithful ones. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa about sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Our heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated in account number 1870731511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511.
6: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

sa ating mga suki nga tagpalamati o kung mapisan nga tagpalamati sa Radio DYVS. Kaga, welcome na naman sa another na namang episode sa aton programa Sweet Voice Prayercast. Kag, hello madira sa ating mga listeners. Kagbisan pa sa ating mga FB viewers, thank you kids sa inyong mga sa pag-send ninyo sa inyong mga prayer request, and of course, thank you sa inyong pagsunod gid kag pagpamati. Kaga we are thankful gid ko sa Ginoo no sa another na naman nga tuig gindugangan nyo na naman ang akon edad sa tong May 8. So grateful gid ko katama sa Ginoo nga padayon ang kabuhi nga ginahatag niya sa akon kag gina-enjoy ko man subo sa pag-serve sa iya, no? Paagi sa diri sa DYVS. Kaga, today is May 10, katasig langit sa mga inadlaw. Sa ato yung mga inoras, inadlaw, o kung mga sinimana, no? So, padayon ka mo sa pagpamati dili. Pwede ninyo ma-send ang inyong mga prayer requests sa gihapon, o kung may o kung pwede man ka mo dili makalagaw sa DYVS, maka-visit dili sa amon nga magamay lang ay na yung studio subong, no? So, ang mga cellphone number 0998-842-2130. Ka-grateful kita sa Ginoo sang aton nga sang ministry, bala radio ministry sang FEBC. Kaya, kadamo lang gid sa mga ano man, no, sa mga listeners, mga avid supporters o kung listeners subong nakambyo ang ila kabuhi pagi sa pulong sa Ginoo nga gina-ear naton o kung gina-ano naton, gina-waragwag naton o kung gina-broadcast naton. Kaangay na lang kaya Ma'am Eileen Jordan sang listener ni siya sang ano no sang 702 DZAS sa Manila, Agapay ng Sambayanan. Si Ma'am Eileen Jordan has been a long-time listener of 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Since she accidentally discovered it one morning when there was a power outage in their barangay in Pagsanhan, Laguna, pinaagi sa nakabati siya sa tudok sa Tagipusoon o kung tagus sa Tagipusoon nga Biblical Insights. Pinaagi sa to nga iyan na batian from their little radio set, no? Sugod sa to, padayon siya nagpamati. She kept tuning in until listening became a private habit na niya. Padayon siya nagpamati. Tub-tub nga, ano na, naging habit niya na, private habit niya na ang pagpamati sa 702 DZAS. In her own words, gani, no, hambalya ang mga mensahe nga kakabatian niya sa radyo, ang pulong sa Ginoo, no, nga kakabatian niya sa radyo, nagahatag pagidinis niya sa kabakod, kusog, kag, hindi, wala siya kabalo, no, kung paano, pero basta, hambal niya, kung mamati siya, may makaangkon siya sang kalinong. Ga-crave pagid siya. The more pagid siya nga gapangita or gusto niya pagid mamati pagid sa pulong sang Dios. So, kanami, no? So, amo na mag-cambio kag mag-work ang pulong sang Ginoo sa aton mga tagipusoon sa aton mga kabuhi.

So ay kita sa ikaduhang abayin sa atin nga programa Sweet Voice Prayer Cast. Sa sinigatian, magakadto na kita sa atin mga palangamuyuan. Since nga atin programa Sweet Voice Prayer Cast, dili natin i-cast ang atin mga palangamuyuan o kung ang inyo mga palangamuyuan. Let us pray for one another. Uphold natin ang isa kag-isa pagi sa pagpangamuyo. Kaya biblical, ano man ina, no? Na biblical command man ina nga i-pray natin ang isa kag-isa. Magasuportahan ay kita pagi sa pagpangamuyo. So let's pray for DYDS, ang amon din nga daily operations, nga padayon, nga pakamayon sa Ginoo. Kaga of course, encourage ko man kamo nga sa gihapon magpadala kamo sa inyo mga prayer requests dira sa Facebook, no, dira sa online, and pati man dili sa aton nga cellphone number nga 09988842-2130. So, antes ako magkadto sa aton mga prayer items, ay may basahon na ako dili nga lead verse o kanya verse reflection nga makita sa Romans 15:13. It says here, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." So, ang akong sa mga prayer focus, prayhan natin ang mga nagpa-pray online, no, dala sa Facebook. So, mga muyo na kita sa sinigatian. Ginoo, salamat gid sang imong kaayo kagatutom sa amon kabuhi. Ikaw ang rason kung nga nagapadayon kami sa subong, kung nga aari kami sa subong, kag kun diin man kami, kag kun anuman kami subong, ina tungod ikaw ang rason, Ginoo. Salamat gid sa pag-enable mo sa amon, salamat sa imong pag-atipan sa amon. Salamat gid sang mga sangkabakod nga ginahatag mo sa amon. Sige na pabangon mo kami sa tion nga nagmiluya kami, ginapabaskog mo kami, Ginoo. Salamat gid Lord sa pag-atipan mo man sa amon sa tanan nga tion, bisan pa sa paghatag sa amon mga kinahanglanon. Salamat gid Ginoo sa padayon nga broadcast operations sang DYBS. Salamat sa pag-enable sa amon nga we can serve you Lord through this ministry, through this radio ministry. And thank you also Lord sa mga faithful naman yung mga listeners, mga partners, mga supporters. And thank you good Lord nga nangin matutong kagid sa ila, kagpadayon kagid nga nagaupod, kay nagaatipan sa amon tanan, sa piyak sa mga ginaagyan namon nga mga kaluyahon, yung mga pagdilaw, mga pagpanghangkat sa kabuhi, pero ala ka nga nagapastrengthen sa amon. You are not a shifting shadow, Ginoo. You are the same yesterday, today, and forever. You are immutable, Ginoo. You are unchanging in character, Lord God. Kani salamat kid Lord nga makadala kami sa amon mga palangamuyuan sa imo sa sinigatian. Kaga ginahatag gid ani namon Ginoo ang tanan nga pagdayaw, paghimaya sa imo kag bisan pa pagpasalamat gikan sa amon na tagsa ka mga tagipusoon sa sinigatian. Lord, ginadala namon sa imo amon mga palangamuyon, amon mga prayer request, ang amon mga avid listener, bisan pa ang mga viewers namon dira sa Facebook nga nagasunod sa pagpamati sa broadcast sang DYBS. We pray for Che Salvador Susmenia. We pray, Lord, for Ilaya Community Baptist Church. We pray for, O God, for strength and wisdom sa ilang pastor, nga si Pastor Dominador Susmenia Jr. Lord, ikaw gid mag-strengthen, ikaw gid ang mag-hatag sa gyapon sang kaalam sa ila. And bisan pa ang mga members ng mga faithful gid Ginoo sa pag-alagad sa imo. Kaga, Lord, we also pray for Mids Bagumboy. We pray for Mids and his family nga mga matutom sa pag-alagad sa imo. Nag-pray kami sa malino nga kabuhi, kag harmony sa ilang pamilya, sa ilang panimalay. We pray for provision. Lord, bisan pa Lord ang ikaw man ang naghahatag sa harmonious nga relationship bisan pa sa aming mga pamilya. We pray for Mids and Bagumboy and provision man sa iya.
kaga nagapamuyo mo kami sa iyang hinablos nga ginadialyze subong pray Lord nga sugataon mo ginang kinahanglanon kaga ikaw give me your touch of healing Lord be upon him Ginoo sa nephew kung sa hinablos ni Mids Bagong Boy. We also pray Lord for Mariza Doctora Balaguer. We pray for her son, si Ray Mark Ginoo Balaguer, sa iya graduation, sa sininga maabot nga June. Salamat kit Ginoo nga finally, maging malipayo na gin ang mga ginikanan nga nakapag-graduate na sa ila kabataan. Kuna ino ina Ginoo nga, takot-ako Lord nga achievement para sa isa ka parents, kagano ina kadako nga accomplishment. Lord, kung nakapag-graduate man ang amin nga mga ginikanan, ina tungod sa bugay ni mo, ikaw ang nag-sustain, ikaw nag-strengthen sa ila, agad mapag-graduate ang ila kabataan. Kabay pa nga hindi kami malipat nga ang tanan nga bagay, ang tanan nga may ara kami naghalin sa imo Ginoo. We pray it Lord nga for Raymark Balaguer nga ikaw gyud magpakamaayo sa iya palabuton nga graduation sa bulan sang June Ginoo. Kaga we also pray for Ruby Rufon Dorepes. We pray Lord sa iya duha ka mga bata nga lalaki nga mangina faithful gid nga mga kabataan nga mag faithful gid nga matuto nga mag-alagad sa Ginoo magpagamit sa ilang kabuhi dira sa imo. We also pray Lord God for Joa Araset. We also pray Lord for provision sa iyang sa training sa iyang bata ang lalaki kagang bisan pa ang enrollment man sa isa niya kabata kamay pa ang imo nga provision pag-upod guidance mangin sa ilagid kaga sugataon mo Ginoo ang ila kinahanglanon kagang ila pagid Lord nga even ang kaalam nga ginapangayo Manila Ginoo. And we also pray for Pearl Joy Arimas nagapray gid kami Lord sa iya bata ang babae nga makapasar gid sa scholarship exam dako gid ini nga buli Ginoo kon makapasar sa scholarship. Pray gid Lord for guidance, wisdom, understanding sa pagkuha niya sa exam sa scholarship. Pray gid kami nga mapasara niya ini Ginoo tagaan mo gid siya sang kaalam may you enable her nga mapas gid niya mapasarig niya ang exam. We also pray for Maria Leila Paverveloso nga pangayo gid kami Lord sa imo man nga pag-ayo sa iyang bana. Ano man ang masakit sa iyang bana, we pray Lord nga kabay pa nga tandugon mo gid ang nagamasakit nga lawas sa iyang husband nga mag-ayo ini may your touch of healing be upon him O Lord and even a provision and a strength man Lord sa kung ano ka budlay Ginoo kung may member sa isa ka pamilya nga nagamasakit budlay kapoy kagbisan pa kapoy man sa bulsa gani Lord sa mga ginaagyan nila may mga balatian nga membro sa pamilya nga nagabalatian I pray it for Ma'am Leila sa iyang husband nga kabay pa nga maayo ang iyang abana Ginoo kaga kabay pa sugutaan naman ang kinanglano nila financially kag even though spiritually ikaw gid mag-strengthen man sa ilang faith Ginoo mag-increase ang ilang faith Lord nagapray it kami nga ang nagapapray request diri Lord ang mga pulong nga mabatian nila mga pulong nimo nga mabatian nila through radio mag-minister ginini sa ila mga tagipusoan mga panghuna-huna mag-hikot ginini sa ila mag-strengthen ginini sa ila kag mag-hata ginini sa ila sa ilaman nga needs kung ano man ang ila needs spiritually. Thank you, good Lord. And Lord, palain kami yung nag-pray sa aman pong sud Pilipinas. I pray that we pray, Lord, nga sa padayon ang ginaagyan namon nga crisis sa fuel. Lord, nag-pray gid kami sa imo nag-aayo, nag-aampo nga kabay pa, nga magamat-amat gid nubo ang presyo sang gatong agud magamat-amat manubo ang presyo sang iban naman nga kinanglanon ang LPG Lord kamahal subong kabay patani kabay pa Lord nga magbahar-bahar man ang presyo niya maumpawan na Lord ang mga presyo sang gatong agud maumpawan man ang kamalahalon sang mga balaklon ang bugas Lord ang bugas isa gid sang nagmahal man ang LPG isa man sa nagmahal kinahanglanon gid inil namon Lord sa among sulod balay ang LPG kag ang bugas gani Lord nagapray gid kami nga
mag-drop gamay ang iyang presyo. Ang steady, ang stable nga presyo sa aming basic essential commodities or ano pagiging makin ang ladon, nag-break it kami. And even though we pray for our our nation, Philippines, nga maumpawan o kung matapos na ang ining krisis, buli gimana ang amon nga presidente sa pag paano ma-expedite ang mga bulig or paano ang mga measure o mga programa nga mahimo kaalam gid sa iya sa mga ano pa gid ang mga programa nga makahatag support man sa mga pigado. Kag bisan pa ang korupsyon, nagapregit kami nga matap na man Lord ang korupsyon, kaya mo man na Lord ang nagapalala sa nangangintunaan man kung kaisa sa problema o kung pagmahal man sa tanan, bangod man sa korupsyon. Ginoo, kabay pang ang tagaan mo kaala ang amon nga presidente sa pagpamuno sa amon nga pungsod Pilipinas. Lord, nagapray man kami sa padayon nga pag-alburuto sa mga bulkan, ang bulkan nga Mayon nga nag-alburuto sa nagligad lang ang sima nga damo man ang community nga naapektuhan. We pray it, Lord, for your comfort, for your strength, and for your provision nga ang mga apektado makabangon, kagbisan pa ang mga apektado ang mga kinanglano nila, Lord, masugata gid sa government, makalabot gid ang bulig sa ila. We pray, good Lord, sa mga nabudlayan, subong, ikaw, good, mag-strengthen, bangod sa siling mga kalamidad. We pray, man, Lord, na ikaw mag-control sa aming mga bulkan, Ginoo, ang tanan, ang pag-control, ara lang, good, sa gihapon sa imo. We pray, man, for safety, sa batok diri sa bulkan, man, nga nag-alboruto diri sa amoy, ang kanlaon. We pray, good Lord, for safety and protection, good nimo, Ginoo. Nagbisan pa ang mga malapit dito ng komunidad, ang ilang mga tanom, livelihood, ilang livestock, ang ila pangabuhian, ma-protehiran, good Ginoo, ma-protectionan, good. Buligi man sila, Lord, hindi man Ginoo pagpabayi ang mga tao dito nga sa mga komunidad nga malapit naga-star sa lapit naga-star sa mga bulkan, Ginoo. Kagbisan pa ang mga paglinog-linog nagatulutay og tayog man, we pray good Lord nga proteksyonan mo man kami batok sa mga natural hazard like mga linog kun ano pagid Ginoo kaga ang padayon man nga kainit, extreme heat, we pray good Lord for your protection from this too much heat, Ginoo, kaga isan pa nga mahalungan manamon ang amon mga kaugalingon batok sa sini mga masakit, Ginoo, or mga masakit nga dulot sa tuman nga kainiton sang panahon. Lord, buligi kami. Bisan pa, Lord, ang palayan nga broadcast sa DYBS, ginasaligid namon sa imo kag ginatugyan. We entrust everything to you today, Lord. At sa sini nga gabi, bisan pa ang buwas na naman namon nga mga kasakuon, ikaw sa gihapon mag-enable, mag-upod, kag mag-pakamaayo, mag-strengthen sa amon, Lord. Apart from you, Lord, wala gi kami asang sarang nga mahimo, Ginoo. Gani ang tanan-tanan, ginasalig namon, ginatugyan, kag ikaw lang, gid Lord, ang ginasaligan man namon, kag wala asang liwan pa, Ginoo. And salamat, gid Lord. Kag bisan pagali Lord, ginapangamuyo man namon ang dito sa Middle East nga salamat gid sa ilang temporary lang ceasefire pero at least naghatag sang dutay nga kalinong. Kag padayon kami nga nagapray sa Strait of Hormuz nga mabuksan na ang ginapadayon nga blockade sang US nga matapos na ina kag mabuksan na kag makalayag, makasail Ginoo nga hilway ang mga oil tankers agud ma-distribute ang mga oil Ginoo sa mga country nga nagakinahanglan sini. Nagapray man kami Lord sang peace sa tunga sang US Israel US Iran and Iran Ginoo nga conflict nga kabay pa may kalinong na sa ilatag sa mga Pilipinoon kag maguntat may ara na sang lasting o kuna maga we pray gid Ginoo nga may arasang long term nga kalinong sa tunga nila and kabay pa nga mas pairalo nila Lord ang pagpasensya
paghatag allowance sa isa kag isa kag ang pag ang pagpaumod kag ang mas pairalo nila ang kalinong para sa tanan Ginoo in favor sa tanan o God. Salamat gid Lord sa siniman nga gabi kag ginabalik ginamon sa imo ang tanan nga pagdayaw kag paghimaya sa imo sa ngalan sa amon Ginoo kag amon nga personal nga manluluwas si Ginoong Hesukristo. Initanan ginaampo namon kabay pa.

0: Salamat gid mga kaabyanan sa inyong pag-upoid kag pagpamati sa sining programa Sweet Voice Prayer Cast. Mag-update naman kita sa masunod na naman nga Domingo sa pareho man gihapon nga takna kag sa parehos man gihapon nga estasyon. Kag salamat gid kabay pangana bless gid kamo sa siniman nga programa. Kag again, prayer should be a habit and a vital part of our lives. No, hindi tagil pagpatumbayaan ang aton nga prayer life. Kaya mo ini ang nag-maintain sa ato, no? Nga nagatubo kita spiritually. Kag, of course, hindi man ko malipat. O kung antes ako malipat, ginapasalamatan ko anay ang team Sweet Voice. Ginapasalamatan ako si Miss Angel sa pagpreparar sa sininga programa. Kag sa iya mga choice of music on mga selections. And of course, ginapasalamatan taman si Madam Julie sa technical side. Kagini sa gihapon ang inyong abyan diri sa kahanginan Ruth Cleur nga nagasiling magmangin mapinangamuyon kita sa aton kabuhi. God bless everyone.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayer Cast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233.DYVS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayer Cast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: Nanay, nag-away na naman kami ni Rachel. Napuri po kasi ng teacher ang drawing ko, tapos bigla na lang akong dinilaan. Nagsumbong ko kay ma'am. Nag-away na po kami. Nanay, bukas aawayin na naman niya ako. Anong gagawin ko?
3: Anak, naalala mo ba yung nabasa natin sa Biblia tungkol sa mga umaaway sa atin?
2: Ay!
3: Nakatatandaan mo ba yun?
2: Ay, yun po bang ibigin ang kaaway at panalangin sila?
3: Yun nga. Tsaka ito tingnan natin ha. Nakalagay dito, mapalad ang mga mapagkumbabang loob. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit.
2: Sige nanay, ipagdadasan ko si Rachel, saka po magpapasensya na lang ako sa kanya.
3: Matutuwa ako anak sa courage, sumusundin ang ibig ng Diyos. Mapalad ka, marunong kang sumunod at magpatawad.
4: Sa pamamagitan ng pagpuri sa pagsunod sa Diyos, ang bata ay nakadarama ng pagtitiwala sa Kanya at ang malamang kayo'y nasa Kanyang tabi ay nakapagpapabuhay ng Kanyang loob.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Astagfirullahaladzim. Kami akan kembali dengan kawan-kawan lain lewat sesningga beberapa musik kaburinya. Kumusta ang aton mga tagpalamati? Today is a special day sesningga episode because it is Mother's Day. Wow, so kumusta ang aton nga mga iloy sa panimalay? Kabay pa nga ang inyo kalipay puno gid bangod kay ang suporta sa inyo nga mga husband, suporta sa inyo mga kabataan ara gid, right? Pero kabalo man kita nga hindi matanan ang musina ang pamilya, kabalo kita kung kisang pamilya may ara sa mga dysfunction nga nagakaapektuhan ang aton mothers, kung may ara ng mga fathers nga daw hindi sila faithful sa ilang mga wives, okay? So muna nagakaapektuhan ang aton ng mga mothers, o ban siguro sa aton ng single mothers na subong because of that dysfunction ngayon na experience. So, but our heart goes to you. We would like to offer a special prayer. Karun dagay to guys, pagtakop natin sa inyong programa. Because this is really a special day para sa inyo mga nanay. Alright? Mother's Day. Once again, happy Mother's Day sa tanan natin na nag-celebrar sa sininga special day. So, last week, I shared to you about the good news encounters kalamot-damot sa mga tao dira sa New Testament nga aton nga gin-go through. Dasun gibutangan aton mga song, aton gibutangan song analysis, ang mga themes nga aton gin-go through. And we started off by sharing with you about ang first gin nga paralysis is inang ginatawag naton nga spiritual paralysis, no? Pero may mga good news para sa mga tao na nag-experience ng spiritual paralysis. Ang paralysis daw, ang diferensya sila, ang movement, no? So, daw, nagkaparalyze ka, hindi kagagiho. And can you imagine if amo man na ang sitwasyon spiritually when nagkaparalyze ikaw sa fear, kahadok, no? Doubts, or siguro worry in life daw, matulala kasi na nagkabato ikaw, so kabudlay na. Pero may ara kita good news na kung ma-encounter si Jesus. And then second, about good news, kaya nga ito na tema sa nagligada mo niyang series na ito about the gospel encounters, right? And so hindi lang good news for spiritual paralysis but also good news for the lonely people in the world. So may ara kita versions of loneliness, hindi lang kayo gaisahon ikaw sa imo kwarto or sa imo balay, but ining loneliness because of pain, deep pain nga gin go through. Like for sa atong character study si Zacchaeus, he was lonely, he was outcast, but when he encountered Jesus, makita natong dira nga naglain ang iyang kabuhi. And also we talk about the good news for the lovely. Good news for the loveless. Hindi naman ato rin kuha ang angle sa side. Nga wala, takbalo, ano gin ang side sa Samaritan woman naman niya. Yeah. Kay mga backstory atong ginalantaw. Nga, siyempre, so, sa iyang relationship niya ginbutang ang iya nga acceptance, palangga. Well, mara naman siya present ng relationship pero daw si Jesus go first as ang living waters nga even relationship with looking for love sa husband hindi na makapuno. Only Jesus can feel that emptiness sa kabuhi. So for those ones nga particular gid amoy na ang imong struggle, then good news for the loveless, still Jesus. And then last week amun nga ito nga, nagtakop kita dira sa good news for all people. Dira naman niya ang ato naman nga ginlantaw is kwa naman niya ng for all people because of Jesus nga gin bautismuhan ni John the Baptist kag salinya Luke, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Right? Diba?
So, amo na ang aton nga ginlantaw. Kag diri naman niya, may mga first disciples diri, namely sila ni Andrew, John, and even Simon or Peter. Amo sila mga first gidyang encounters with Jesus, and their encounters with Jesus, yeah, they are never the same again. Okay? And I ended in a topic or episode by saying that si Peter, ginabalan siya ni Jesus, "You are Simon." But ang iya nga daw, ginalook forward, kay ginilisa niya ang alan to Peter, because Simon is a very stable person. Then later on, ginambalan siya ni Jesus, "You will become what? Rock. Small rock." Meaning stable na siya ang rock. No? And true enough, later as Peter nag-mature siya, naging stable magiging ang iyang character, naging apostle siya. Pakita natin nina. So, good news for all people, because why? Ang kidraya is the Lamb of God who takes away the sins of the world. All of us, kung ano man ang imong character, ano man ang imong personality, all of us, may ara kita mga the significant gidyang weakness, significant nga need na makita natin that only a Savior can change. That's why we need a Savior. All of us. That's why this is good news for people, for all people, because when we will encounter the Lord in a personal way, He can change us. We will never be the same again. So, but we would like to bring focus sa mga points na natin i-share sa inyo, especially sa ninyo Mother's Day. Makuha lang tayo isa, then kuha natin sa isa ka song atin i-analyze sa bunga ng gabi. Okay, so ang song, before kita magpadayon sa sina ng points bung atin latawon para sa atin ng mga moms, mga mothers, mamati kita sa isa ka song, familiar ni siya, kagamon ni siya ang atin i-analyze. Okay, so are you ready for that portion sa aton nga program sa bunga gabi? Okay, so aton pamatian ang Hallelujah to the Lamb that was sung by Don Moen. Kung may ara ka mo, online ka mo dira, makuha ka mo sa lyrics, and you can sing as I play. There is a YouTube ang ina nga song Hallelujah to the Lamb.

Hallelujah to the Lamb by Don Moen. So kabay pa nag-enjoy ka mo sa sinak na song because kanami sang sinak na arrangement. That's one of my favorites also. So kabay pa nga ina nag-inspire sa inyo nga nabutang ang inyo nga pagtuo, pagsalig sa aton nga manluluwas nga Ginoong Kristo because kabalo kita nga siya amo ang kordero sang Diyos, the Lamb of God that takes away the sins of the world, right? So sige, ato natawon ang lyrics ni I think there are only two stanzas sa sining na song. So siling dili sang but this is more of like praise gid, yeah. Naga praise sila sa Lamb of God nga si Jesus Christ. So are ang lyrics ng song, first four lines there, nagambal diri, Lord, I stand in the midst of the multitude. This is inspired sa Revelation nga a book. I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. Okay, because amo na siya ang ending sa book na ara sila dila every tribe, mga tribo, kaglain-lain mga languages, and nag-identify dili ang singers niya, we are your people, again redeemed by your blood. That is the identity of God's people as His children. Again, luwas sila paagi sang dugo ni Kristo. Because the idea of sacrifice, that's the redemption. Without sa pag-ula sang dugo, wala sing kapatawaran sang sala. So, ang redeem, no? Masa daw ginagawad, no? Nagawad siya. So, tanan nga nagapalibot sina natiun in the future, amo na sila ang mga ginluwas. Sa fourth line, they're rescued from death by your love. Rescued, the idea of emergency or whatever situation na ginangalan nga, i-rescue. That's the idea of salvation. Mera rescue. Ako mag-agi gani ang ambulance, amo na ako nga practice, I offer a prayer because I know especially mga emergency may ara ginatawag nga daw bisag agaw-agaw ang kabuhi, they are threatened by death. I always speak that line, Lord, in case ang ila kabuhi, they are threatened by death, kabay pa i-preserve mo ang ina nga kabuhi. Kay kabalo kita ano ka pao ka delikado gid, no, kung mapatay ang tao nga hindi siya luwas because patod gid na nga hindi siya sa langit kundi sa impyerno. Kaya mo lang na ginahambal sa Bible to or gidina. Kaya tiya mo lang hambal sa pulong sang Diyos. Ay na, nga mga lugar, wala sa tunga-tunga. No? Hindi pwede nga sa tunga-tunga. So,

hallelujah, and then next there is hallelujah to the Lamb, chorus na niya. Sige, ang chorus naman niya, nagambad rin, hallelujah, hallelujah to the Lamb, meaning praise the Lord, sa Lamb. Sino ng Lamb? Si Jesus Christ. Naman, because ang blood ni Christ, by the blood of Christ we stand. Meaning to say, amuning declaration sa mga giluwas ng Ginoo na confidence nila, paagi sa dugo ni Kristo kami nagatindog sa imo presensya. And then, ginaliwat niya every tongue, every tribe, meaning to say, anuman mga languages dito, anuman mga tribo, dito nag-gather tanan, nagahatag sang giving glory, giving honor, nagahatag sang himaya, kadayawan, pag simba, no? Pag praise, pag dayaw, unto the Lamb of God. So, amun ang aton na tema, gin aton lantawon. Dan kuha na ito ng implication ina ano gid ina ang anong response nato nga dapat himuon as knowing si Jesus as the Lamb of God. Then sindri every knee tama ka to dira ma-verse to tanay may verse to pa dira no sindri I stand there are no words good enough to thank you. Another line, hindi ko na matungkan, no? Wala sang word. Nakulang ang mga words kung paano magpasalamat sa ginhimo ni God pagi kay Kristo. Kulang ang word kung paano niya i-express kala, I mean, ang iya pagpasalamat dira sa Ginoo. Pero it's a decision. Sige niya, I will lift up my voice. Kung magkanta ako sa akong tagipusoon with all my strength, good. And then, balik sa chorus. Hallelujah again, hallelujah. To the Lamb who gave His life. Every tongue, every tribe, ari sila tanan nag-gather in that picture of heaven, giving praise unto the Lamb of God. So, subo is Mother's Day. There's one point there nga akong gusto i-relate mensahe natin para sa mga mothers natin. And that is, again, the Lamb of God. Para natin ma-appreciate ang Lamb of God? You see, it's important that we need to come to a point of desperation. Anong relationship, no? Ang point is, should come to a point of desperation. Because this is good news for us, nga, Lamb of God. All people need the Lamb of God. Pero pila lang ang nakabeneficyo sa Lamb of God. Because ang problema, wala sila naglabot sa ginatawag point of desperation. Ang point of desperation, meaning to say, kung hindi mo kilalahon nga wala kasang kusog, wala kasang mahimo sa pagluwas imo kagalingon, then wala ka pakalabot sa point of desperation. Meaning, imo kaluwasan, ginatrabaho mo gihapon, nag-try ka nga, kabay pa makuha mo ang merito, bala, merit, ang pag-ubra mo sa maayo ni mo, mga nilihoso ka, magbulig ka sa mga imol, tanan na lang himuon mo, no, maayo, para kabay pa mapalangit ikaw. Kung ubrahon mo ina, then wala kakalabot sa point of desperation kag hindi mo ma-experience ang ginatawag ang benepisyo sang Lamb of God na sa diin ang ina na Lamb of God amo ina ang provision ni Lord para a substitute na kita tani ang dapat ilansang sa cross kay kita man ang mga kasala pero siya ang nag-substitute in our, he took our place. And then, ginpaagay niya yung dugo, kagsiling niya sa pagkapatay niya, tapos na. Lamb of God. So, kung kinalahon mo siya bilang imong personal Diyos ng pangluwas, maghinulsol sang imong mga kasalanan, then, batang mo imabugos ng pagsalig sa iya, then ma-experience mo ang grasya sang Ginoo. The power of His forgiveness. Patawad ang imo mga sala. Kag ma-reconcile ikaw sa iya. Kag ma-restore ang imo nga relationship sa Ginoo. Amo ina ang benepisyo. Pero
Pero again, kung hindi ikaw makalabot sa point of desperation, then hindi mo ma-experience inang blessing. Ay para sa mga Pharisees, na makita natin na very close ang ilang mind, ka mga self-righteous ila. So kung meara kita sina ang attitude nito, self-righteous, hindi natin ma-experience ang inang blessing of salvation. Blessing of eternal life. Now, siguro mga minsan ka mo, ah, daw kuhan pa man na nung ang significance kali niya daw afterlife pa, no? Pero don't you know that kung matok ito salvation, adlaw-adlaw man bala kinahanglan natin ang salvation kaya kinasiling. Inambot siling ang salvation nga rescue bala sa atun mga sitwasyon. Like, siguro down ka kayo, kay na-worry ka, may balaydan ka, wala pa nabot ang imo nga ginahulat ng money para sina nga balaydan mo, ma-opening na daw, kulang pa imo kwarta pang enroll sa imo kabataan, masubong sinabla, mga problema nga. Para sa ibang siguro hindi magina kayo big deal, kay may ara man sila, pero para sa imo big deal sa kay wala pa mo. So hindi na ton makumparar ang mga problema. There's no such thing as exchange problems. Lain-lain ang aton mga inagyan, lain-lain aton mga ginadala nga problema. But ang ginasiling nga rescue, salvation, okay, is available in Christ. Hindi lang ang eternal life parang secure ang imo nga eternity. In other words, you need Jesus as the Lamb of God. Pero ina nga Savior, kaya ang implications ng Lamb of God is about the Savior, Jesus Christ. So kung hindi natin ina gina-acknowledge na magkisa, even if you don't talk about ng future na ginisling eternal life na gina-offer ni Jesus, but eternal life is also relevant because eternal life is also for the here and now, there is kalibutan man. So kung maglabot kita sa point of desperation, yan ang daw, Lord, wala na gid ko mahimo sa akong sitwasyon, ginatugyan ko lang gid sa imo, then makita naton nga the Lord will also come into the picture mightily sa aton nga mga ginadala nga problema. Now, of course, hindi lang naton siya saligan sa aton mga problema nag-abot sa aton kabuhi, pero ang pinaka-ultimate gid na problem naton ang aton nga kaluwasan, kapatawaran sa aton mga sala. Pero kung nadila natin ina, we are children of God, our relationship is restored, kay ari pa man kita sa kalibutan, amuna may damo pa kita gyapon na agyan ng mga kalisod, mga difficult times. But thank you that we can trust the Savior na nagluwas aton sa aton mga kasalanan. We can trust that He is also our Savior who can rescue sa aton ng mga kalisod, mga kabudlayan, while we are still in this fallen world. So ari, ang bottom line nga ginahambal ko ini, kay para sa mga mother, ang aton mga mothers, may ara sila mga ginago through naman, di ba? Para sa mga mothers, siguro, basi sa buong single mom ikaw, and budlay sa imo, mapadako sa imo bata, basi gibiyaan ikaw siguro, sang gamay pa ng imo nga baby sa buong, call the Savior, He is the Lamb of God. Come to a place of desperation and say, Lord, hindi ko ni kaya. But you are the Lamb of God. You are the Savior. Kung na-secure mo akong eternity, ini, pang samantala lang din ang mga problema, you are also the Savior of my finances. Ikaw man ang Savior sa akong emotion, kaya daw galalain kagit nga amunin na tabo sa imong nga sitwasyon. If you are also a mother, subong nagpamati, kag burdened ikaw sa imong nga bata, na daw nagkuha na siya, nag young people na siya, so may ara na attitude of rebellion, may ara ikaw fear, alam mo, ano ni siya, ayan, nakulbaan ikaw, kaya nagsulod-sulod na siya sa barkada, nagsulod na sa bisyo, let me encourage you that bring that son or daughter to Jesus. Bring that person to Jesus because He is the only one who can save you. He is the Lamb of God. He is the Savior sa aton mga concerns in life. If you are a mother also, subong ka, siguro may aray kong struggle sa imo nga health. And then, do ka impossible sa imo situation, you will also say to God, Lord, you are also my
Savior, I come to a place of desperation because the moment I do that, Lord, humble ka sa kay Jesus, then that's how I experience your power. Like paghambal ni Paul, when I am weak, you are strong. Because kung magsiling kita, I am strong, wala kita sa point of desperation, kaya daw kaya natin. Hindi natin ma-experience ang grace ni God. That's why this is a very important na point. Come to the place of desperation so you can experience the Lamb of God, the Savior, Jesus Christ, who is concerned not only for our eternity, but even sa aton mga problema in the present. So mga moms, God bless you. Our Lamb of God, Jesus, will always be on your side in the kapabayan. So kabay-bay ni naghatag sa inspiration sa imo, sa sini nga adlaw. Once again, Happy Mother's Day. God bless you.

0: Tapos sa tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan muna Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
1: Salamat Panginoon sa lahat ng nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong mo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
2: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Maayong gabi mga kauturan, kay welcome sa ato naman nga programa sa sininga gabi, The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod sa liwat, si Pastor Mac Kevin Dubria sa sininga programa. Ang aton nga palatukuran sa sininga kagabihon gikan sa Acts chapter 5 verse 42 nga nagasiling, "And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus." So despite the persecuted environment nga may ara sila ang first century Christians, wala sang restriction nga makapugong sa ila sa pag-inupdanay kag sa paghatag sang ila nga kaugalingon sa ila devotion sa kay Kristo Jesus kag sa iya nga pulong. Mga kauturan, diri nga verse mag-remind kita of how diligent kag kun ano ka persevere, kung ano mag-persevere ang aton nga mga early ancestors sa Christianity, no? Makita naton bilang ihimplo na sila nag-aupdanay gid adlaw-adlaw, nagatuon sang mga pulong sang Dios kag nag-inupdanay sa pagpangamuyo. Diri makita man naton on how they persevere sa ila pagtuo nga mapamatud-an gid nila nga kaanib gid sila sang sa pamilya sang Dios mismo. Makita naton diri na as they listen sa pagpanudlo and as they preach man later on sang tagsa ka napamatian nila sa mga tudlo sa mga apostoles, makita naton kung ano ang resulta. Ang resulta sa ila una mga kauturan is the establishment of their faith. Na-establish gadya mayong ila pagtuo. Ikadua, the perseverance of their faith. Nga nakapersevere sila tungod nga may tsakto nga ihibalo sila kag tinagipusoon nga panguna kag panghunahuna sa ila pagtuo. Kag katatlo is the boldness sa pagpabalo sa iban sang ila tagsaka pagtuo sa kay Kristo Jesus. Mangin example, kung tani ini sa aton that as we grow sa aton yung Christian walk, kabay man nga mabutang man sa aton tagipusoon ang boldness, ang perseverance, and at the same time ang aton nga pagpaningkaso sa pagpamati kaysa sa pagbantala sa aton pagtuo sa iban nga wala pa sa aton pagtuluuhan. Salamat gid sa pagpamati sa siniliwat nga pulong nga aton gindala. Subong malakat kita sa aton nga mga palangamuyuan sa sininga kagabihon. Mangamuyo kita para sa mga simbahan that we will not hesitate or hindi kita magkataka from daily bearing witness, no, sa pagbantala sang pulong sang Dios nga magadala sang kabuhi nga wala sang katapusan kag sang buhi nga paglaom sa kay Kristo Jesus lamang. Mangamuyo kita subong kag magapasalamat kita sa Ginoo. Updinyo ako mga kauturan.